0: nag isa ka counseling rape by sexual assault mm-hmm. ng Propang Irwin
1: mm-hmm.
0: nga nga may piyansa nga nagabalor ang 120,000 pesos
1: mm-hmm.
0: no gin ano ni gin issue ni sang presiding judge branch 77 sang 6 judicial region sa dagiti di pala ng warrant
1: oho
0: patok sa kay Edgar ni ka Propang Irwin
1: oho. Grabe ba? Kanabahan ka katropang France nga amunin nga maposisyon na kaso malversation ng public funds, mga administrative nga mga kaso. Rito na ablayaw, rape kag...
0: Kriminal yan. Kriminal kaso yan. No? Kahit sa amunin ako nung katropang tsakto ng bal mo, sa amunin yung mga sa amunin nga ano ba niya nga posisyon, corruption no? No?
1: Oo.
0: Corruption, mga administratibo nga kaso.
1: Mm-hmm.
0: Eh, amun niya katropang Irwin ang kalapanan yung mabatihan na ito. Ba't ariya? Seltam niya, no?
1: Ah, sige lang, wholesome lang si Sera. Wholesome lang si Sera. Oo, kaso yan, rape ka.
0: Kung may nangisog ni katropang Irwin, kung sa kilala pa, kung may nangisog niya nag-file kaso, doon mo ni madangata niya?
1: Gani?
0: Oo, kilala, tabla?
1: Oo, acts of lasciviousness, kaga ano pa ni kaso yan, rape? Ano ba ganyan? Ay, nako.
0: Gani?
1: Mm-hmm.
0: Eh kung hindi naman na yung manangtan niya kung may mangisog niya magpalkaso sa general manager nga eh.
1: Kamahal niya sa bail si ni Katropang France. Ang iban
0: kung... Ang iban recommended niya ang bail ya.
1: Oo, kung ginkap-kap mo to kag na hikapan mo tong privado nga party to, why gina-bail? Ang tinaga naman, may ara mo na Japon sang epekto kung kaso criminal story hanta.
0: Kaya mo na Katropang Irwin.
1: Mm-hmm.
0: Amo na ang gina... Ano, ganit din nalang tawagin na ito, no? Amuna, which is very, ano, gigita?
1: Oo.
0: Very mindful, gig. At least, sa tinaga na lang, ganit ka to for Irwin.
1: That's why, hindi kin mag-joke-joke sa rape na.
0: Sa, ang action, ang, I mean, ang mga gestures, ano na mo, isa pa ginaan sa mga balasiyan, ka to for Irwin, ang gestures pa mo.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So, yung imo na nga, kung mangikap-ikap ka na, mangkurikap ka.
1: Oo.
0: Eh, manguot ka.
1: Ano itong termo? Manghurikap?
0: Manghurikap. Siling siyang kilala ko. Yata panghurikap. Siya ko nung kundulom.
1: Ah? Oh, yun lo?
0: Hurikap. O, niya ko nung kundi ng switch ko, no?
1: Oo. Oh, lingi kay brown oh. Out, guro?
0: Oo, no, ito. Ito brown out, pal. Pero galing at eh, ang brown out, guro, hasta lang, guro, ano? Nasite?
1: Oo. Oh, may suga naman kung gabi mo.
0: Oh, prati subong niya kung mangurikap kaya sa muni nga oras ka pa rin niya. Sana, gaya't ilayin na yung urikap ang imo eh.
1: Oo, why ni? No. Ano ni? Nang minanyak na yung mga muni nga style ni Saro?
0: Gani, banti. I mean, lang ito pa rin. This is, ano na, this is a damo giniyak dito. Damo-damo sa kaso.
1: Oo.
0: Kaangay si Nino. Kaya muni ganing dress ato, susunod sa pangulod. Ginatutusan ni Unsafe, ano na, no?
1: Safe spaces ah.
0: Safe space pala?
1: Mm. Mm-hmm.
0: Oo, nga which is the isa na no para diha katro pa rin ang pa-display sang imo nga upod sa opisina and also ang iya dabi nga makita ko dito sa personality ka pa Irwin.
1: Oo.
0: Wala niya kung dapat sang lugar nga magbinastos sa sulod sa opisina mo.
1: Oo. Oo.
0: Oo, di ba?
1: Bisan catcalling gani ka tropang France. Dumdum ka nang tihulan mo bla.
0: Ah,
1: katapang
0: Irwin?
1: Oo, tihulad mo blang babae. Which
0: Manihol ka?
1: Oo.
0: Oo.
1: Pwede ka, anhan mo? Pwede ka filean kaso siya?
0: Sakto na, cat-calling na ano mo?
1: Oo.
0: Cat-calling mo, box, daw mo na blang.
1: Oo.
0: Phew! Daw mo na blang.
1: Sungaw lang galing ako, no?
0: Oo. Na ako, subong na panihol. Napanihol tayo katapang Irwin, para ako nung hangin niya.
1: Oo.
0: Napanihol tayo sa hangin.
1: Oo.
0: Hindi tayo manihol sa laing hangin.
1: Ang gagawa nga hangin, laing hangin. Ay, nako.
0: Sige, kapang si Bombay. Sige, mabal. Gagawa yung hangin ba? Manihol, tabla, para may hangin.
1: Oo.
0: Oo, siling na, amun lang, isang katagunan ko, protektibo mo, no?
1: Hmm.
0: Aga, papacheck din hangin, manihol ka.
1: Mm-hmm.
0: Oo, hindi kayo manihol sa laing hangin. Hindi na kaso.
1: Ay, di ba sa matapaan ka lang?
0: So galing tayo mo nang natabo ka to Farwin sa sining general manager nga net eh, mapaiti ng kapalaran niya ay siguro ang mga babae itong aging pang bitima ay decidido kayo mag-file kaso no?
1: Mm-hmm.
0: Decidido kayo mag-file sa kaso ka to Farwin eh, amun eh
1: mm-hmm.
0: May mga kaso sa nga pinaka-count sa rape
1: mm-hmm.
0: Rape with sexual abuse and mm-hmm. Ano pag ito no? Do mm-hmm. Rape with asulto kag act of lasciviousness katropang Erwin. So eh ano gini?
1: Mayo.
0: Kapo niya gini ng Rias eh.
1: Mayo ni si Sir ba? Damo-damo kaso. Mumpuni na files ka ang kaso siya. Bao. No. Ikaw na sir. So, hindi naman ko magpati, tani nga, wala lang kung isa lang ni kabilog, damo pagliyo.
0: Damo pa.
1: Damo pa nag-file, oh.
0: Amo na matabaw ito kung Erwin, kung walang katol mo lang yan ang nilalatap
1: na. Oo. Ang cat-calling, katropang France, gin research ko, gin lang tao ko diyo, ang cat-calling sa Republic Act 11-313, Safe Spaces Act, Japan, pwede ka Japan ma-filean?
0: Correct na, cat-calling na, oo. Ito siya pwede, blops. Oo, or ang blops turun sa ato niya, tido ka-ordinaryo na lang nagkatropa Erwin.
1: Oo.
0: Pro galing tayo, okay lang akong magambal ka ng big waps na muna, di ba?
1: Oo.
0: Okay lang na mo. Pro also po na mo pag nag waps na may tanitsi mo ba? So, ang blabla. Kaya tayo araya, sigurado ya, ano ginaya mo? No? Abuso ginaya sa babae. No? Mga blabla ang mga tinaga ka performance. Okay lang akong dayawo mo sa big wapa sa...
1: Oo. Gwapa ka.
0: Sexy. Pro also po na muna sa... malisyoso nga tinaga eh tidra ka to parwin niya posibleng niya naglapas against sa Safe Spaces Act
1: no? Importante respeto ta kung discarte ka lang pero kung ibuli mo bastuson mong babae yun ay naman istoryas na yan
0: sige sila isang kilala ako ganun eh kagat na lang ako nang sasaging lang po lang sasaging eh kagat na lang ako nung naumol sa kano
1: ay lumama sa hey
0: kagat sa puno masaging
1: ang iba to panagol lang to si Ara yun daw tuwa sila.
0: Oh, ikagat na ako may ano ka ba? Ikagat mo na lang ako, no?
1: Ay, nako, kalimutan.
0: Pero kung may mga mamunablang mga bagay na di mo pabutsyag, ipopo ko sa ibang bagay, which is, mo na eh, kung naubol ka, ikagat mo, kung ano ka, ano na naubrawod mo dahil.
1: Ay, na, naman ni si Sir. Sir, take good luck sa iya. Pero prisogin sa katropang France?
0: Ah, siyempre ka ito for many Nobel recommended itong tupang sobre po.
1: Aba. Abod lay regluhon eh. Damo kaso da ano?
0: Oo. Nang so, recap sa gwa.
1: Mahima sa sulod.
0: Recap po niya naman ang Rias eh.
1: Oo. Oh. Recap sa gwa, hima sa sulod.
0: Recap hima. muna bala ito for when ang mga bagay, bala nga which is the kita nga mga lalaki, normal naman naman, hindi naman na mabasol kay lalaki, manta mo?
1: Oo.
0: Oo, kung ano, itong panimuot mo, mapunggay mo na ko.
1: Kung kisab lang, balsang kilala ko itong psychologist, katropang Franz, these acts, ga-contribute mo na yung mental health, kuno mo? May problema po niya sa aron?
0: Hindi stable imo ano imo nga pamuna bla
1: kagari pag ido
0: may ano gina ka parwin may term gina nga sa akon nga sakto na no sa mga health experts pala so sick mind no or ano gi jay
1: kagalabanan ko no kato pa friends kalabanan ko no palalantaw porn
0: tiya mo na ga ano na ga ano na kato parwin ako nang effect tama yung tawo ang pornographic materials.
1: Oo.
0: Now, which is the, I don't know kung may natutupuan ko nga kilala, taman na ako.
1: May...
0: Lapan ko na sa opisina ko nung...
1: Atong lapat?
0: Pero pa, Erwin.
1: Atong bayo?
0: Oo.
1: Ay nako.
0: Ay nako. No?
1: Ay nako.
0: Ay just ko na pa. Well, that's the reality, no. Kasi yung tamo, bisa mo nang mga istorya pa lang kinanglan ipukaw sa publiko. Bisa sa mga kabataan, ha? Bisa sa mga kabataan, ha? Sa mga siyempre, kasi nung tirong iban sa aton.
1: Oo. Curiosity.
0: During stage ka to, Parwin.
1: Oo.
0: May ano na natin mo, ang sa psychology, ganyan sa dito may grana na nag-start ang curiosity.
1: Oo.
0: And also ka to, Parwin, kung sa lalaki, doon may observe that is urge, no?
1: Oo.
0: Oo. Na mag-amuna bala. Which is the gusto nila na din mag-hibo sa sinakabagay. So, bilang ginikanan, halungan ni Takatropa Erwin, no? tuduan sa usto. Kahit di magtigulang isla, kaangay sa sining individual na nangin na resto. Sa proper win, di kinimalayo ang batangata manimila.
1: Oo. Sige lang. Wish ta good luck kay sir. Sir, good luck sir.
0: Dali man. Good luck tan kay mo ni.
1: Good luck tanan.
0: Puri ka po lang imo, hindi lang iba, di ba?
1: Ay nako. Oh.
0: Mga bagay nga dapat tandugon or ikapon si amo lang gid na. Kun mag-initiate sa sining nga bagay, dapat ano blang proper win sa mga speciality. Meron na ganing kung agasawa pala, no? For example, yung mga asawa, nabi, married ka, pisang married ka mo, kung di siya iluyag ka, kung ikaw per taon mo gitsa, sige nga, nga makabig man ang arif mo, no?
1: Oho.
0: Muling sa public sa karo ka to Erwin.
1: I hope tani karo pang friends na istoryahan tayo naman ni sa mga kumpanya bala. Kahit may araman asang ginahimo ng seminar ang aton Department of Labor. I think dala na sa Occupational Safety and Health ang ang Safe Spaces Act nga gina-discuss kami. So tani ma open ni siya ma permi ma diskusyonan mga actions bala that will contribute sang nag-violate sang Safe Spaces Act naton.
0: Correct na ka Parvin. Igmay lang na gani subong pa ang Safe Space Act. Ang subong ni mga subong ni Black Parvin ng mga liado ni Black. Ang Safe Spaces Act doon na tagal gini yung topic mo sinilang gin mo ni Black. Una, dabo ni sa kaso eh.
1: Oo.
0: Subutong natanggap ang mga nauna na dahil na tagalan sa interface ang Safe Spaces Act. Kasi subong nga naging maswerte niya, which is eh, pag-update niya din ang depensa, no? Sa mga biktima, sa mga pag-metropang, pag-abuso, sa mga privado ng mga kumbuyan o kung ulubrahan man sa pag-arong.
1: Oo, kay para way sang amuni matabo, Blau? Way bala sang ang respeto, magkapangibabaw sa mga empleyado.
0: Sakto na, o. Kapag-arwin, kaya muna yata na police patrol, ha? Ini si katabang plan Santo Burgos, dalang mga bukol-bukol sa lawas mong tumara sa Santo Plus Gold. Para sa nagawag din sa Pilipinas, XFM News. XFM
1: Live Reports. Thank you so much, katropang friends. Ang pinaka-latest update, balita mga katropa. Ang damo mang paldo si sir, damo sa kaso tubangon si sir. Ang iyang kaso may ara acts of lasciviousness, no? Ang mga kaso bala nga daw ginhikap mong babae, failang kakaso, ginakos mo siya nga nag-resist siya, daw may intent mo na mga katropa pagkatapos. Ang catcalling gali mga katropa, one of the violations ng sang Safe Spaces Act na ton. Kung ikaw lalaki, mahilig ka nga magtihol-tihol sa babae, base bla malugawan ka. Ang pagtawag sang babae, pagtawag sa isa ka individual nga hindi nagakadapat katropa, isa man na, no? Nga gina-discourage, no? And I hope ang ato mga kumpanya, ang ato nga mga opisina will openly invite our labor department so that ma-istoryahan ni siya, ma-discussionan sa mga katropa what are those actions, no? Nga ma-pwede consider nga violations ang nasambit nga layo katropa. Ang ato man di importante respeto, no? Iban pa mga katropa, no? So ang aton lang ang ginalantaw nga bulig man para sa aton mga empleyado. We wanted ang tagsa ka mga kumpanya tara opisina mangin linong, no, venue for work, not sa mga toxic nga mga away, gamo, ang environment, katropa, kag may pagrespeto sa tagsa-tagsa. 8:16 mga kadropa, makomersyal tanay, mahaboy tanay sa pinaka mga obligasyon natin. Pagkatapos, balikan ta, katuan ta, nagkatuman to mga kadropa, si Defense Secretary Gibo Chudoro sa Kawayan, no? Para magbisita to, no? Morning sa kay ako si Pao. Morning, salamat gina. Gina ano yo? Gina apasensya sira kung gusto ko na telebasahon pero ano lang sinya perspective pero problema ka DND ang ginhimo kay EU man ang gasuporta sa ICC kay NPA. Teddy Boy Dimol Vlog, morning, salamat gid sa pagtutok. Mayroong nahuli from Maigo Lanao. Hello pa shout out sa mga from Maigo Lanao del Norte, may aga. Salamat kita. Rihanna Destro, thank you. Ma'am Jessica Gonzalez, thank you. Salamat gid sa pagtutok diri sa aton pala tuntunan diri sa Bullseye. May nagdaog gali mga katropa ang aton nga promo ang Santon and Edsa Family Bumbong pa premyo. May winner kita last Friday nga lawagon ta karon lado kay dugay mga katropa. Kag sa kamankalan pagid no may arak kita winner sang nagdaog sang 3,000 pesos. So kon medyo galain buot nyo kay way kamo kadaog palihog man lang intra kamo no kon gusto nyo man magdaog sang ining padya 3,000 intra kita sa ano intra kita sa Santon and XFM libo-libong pa premyo katropa. All right? Ari na sa ongoing sa gihapon, week 11 na, sulod na kita week 12. Pagkatapos, lapit naman lang ni ang aton nga grand draw. Isa ka blister sa Santon Plus Gold katropa, isa na ka-entry. Isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa naman ka-entry. Ang isa ka blister sa Turbo Food Supplement for Men, isa man ka-entry. Ang 5 sachets sang Santon Plus Santon Gold Coffee Mix, isa naman na ka sachet katropa. Okay, ang pwede mo nga himuon nga entry. Paano maghimo sa entry? Baka lang ta mga katropa sang white legal size envelope, tapos isulatan ta sang landa balang sa upper portion sang envelope Santon and XFM libo-libong pa premyo. Mas mayo pa nga ibutan nyo week number para mas specify gid sa mga katropa, no? Like for example, no, Santon and XFM libo-libong pa premyo, week 12 na kita next week. All right? So pwede na. And katropa, ang paghimo sini after sina lower center portion sang envelope, isulatan nyo sa ngalan, address, contact number, signature, no? Kag pirmahan kag ihulog sa mga drop boxes nga malapit sa inyong lugar katropa diri sa Bacolod. Pwede kita makahulog sa drop box sa entries naton early as Tuesday or Wednesday, no? Pero kung ari ka lamang di malabyan mo, may ara ka na entry by Monday pa lang, drop nyo na para ma ano ta, para mabalanda yon, para ma sold ka na, hindi ka na mag sala-sala during sa pag submit mga katropa sang inyo ano inyo entries during during the day nga mag draw. Okay, ang address na to nari kita sa Earth Street, Puente Velda Subdivision, Barangay Tacoling, Bacolod City ang aton address. Okay, sa Kabankalan, ari kita sa JL Crosspoint Building, Adela Street, Barangay 1, Kabankalan City. Pwede man kita ka-drop dira sa mga entries na ito, katropa, para sa aton pa-promo. And at the same time, sa mga katropa pips na ito, nagahulat-hulat, hulat lang kamo mga katropa, nga i-announce ta. I-announce man namon mo, among yung winners, or hindi gani, kanto ka sa aton Facebook because gina-post namon da mga winners man. Okay. Ang first prize naton sa grand draw ha, is 50,000 pesos. Ang aton second prize, may ara kita sa second o kunsang at 30,000 pesos nga second prize. Kag third prize naton, may makabaton sang 20,000 pesos nga padya sa aton nga consolations, may ara ta sang pulo ka mga consolation prizes sa taga 5,000 ka pesos. So ang imo entry, for example, gin drop mo from week 1 nagkadto sa week 12. Hindi ka magkabalaka kay amo na siya ang aton nga ipadala nga mga entries during sang grand draw naton sa bilog nga Negros Occidental, no? Ang imo entry hindi na mabutang sa basurahan. Gamiton tapa na sa paggamit o kung patigayon sa aton grand draw, which will be announced mga katropa sa pila ka mga adlaw sa aton pila ka mga programs diri sa XFM. So mas maayo nga nakatutok lang, nakapamati lang sa XFM para mabalaan tamabiyan ang development o kung ang update naton sa aton nga Santon and XFM libo-libong papremyo katropa, right? So we want you to win mga abyan, no? Oras natin, 8:22 sa pagpakalagad natin. Thank you. Salamat sa pagtutok at pag-upo din sa atong programa. Ang mga kauturan ta, medyo ang kuyab ang aton nga power bank na ano naman siguro na tawag sini na charge naman mayara naman ta sa mga kuryente supply siguro no, kabay pa until mag alas 7 karon sa hapon gabi magsiga na siya at least bulo-balik-balik naman ta. Subong Domingo, abi medyo madugay-dugay, 13 oras no ang run out diri sa aton lugar katropa, kagkon sa mga barangay ta budlay pagid ni kay ang gakatabo, init-init kayo sa mga barangay ta. I hope nga may ara ta sa mga kalantuan subong no, ang pamulihan ta mall naman eh no, kadto naman ta to para mag molding. Oras na to 8:23 na. Mga commercial ako, pagkatapos haboy ko ang pila ka mga obligasyon na ito mga katropa. Kwa unta development dito man sa ano ho, sa Kawayan, because nga may ara pagid sa mga kabig na itong gingkatuhan ang atong DND Secretary angot siya ni mga katropa pagbisita niya kapon, no? 8:22, we'll be right back after this.
2: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.

0: D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil. System pain.
6: Edgar, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangangap sa lama sa system pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
7: symptoms persist.
3: Consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Santon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: X.
10: XFM.
9: FM.
11: Yes, to hell.
12: The secrets of hell.
13: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
14: Yes.
13: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butambalo sa ni Dok Leo?
14: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sa pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglan nun gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
13: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
14: Yes.
13: Kung wala na gid.
14: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
13: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
1: Santon Plus Gold.
12: The secret of health.
13: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
14: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na aton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
13: Hindi na sa kabatsyag.
14: Yes.
13: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
14: Again.
13: Again.
14: Yes.
15: Gusto mo ba ng pinag-

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang iyasin mga joints, posible mabalda. Ang iyasin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Sergiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sergiosil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Para na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
0: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: Imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga biyan makabulig nato sininga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sa ding klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly, carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon Herbal Oil kay pwede niyong papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health. XFM Bacolod News and Public Service Authority. Balancing ang mga komentaryo.
5: Further, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
7: Oras ka tropa, alas 8:30 na sa aton nga pagpangalagad. Katuan tanay sa katropang Winston Villanueva. Kaya nagkatuman to si DND Secretary Gibo Jodoro sa 15th Infantry Brigade, no? Sa pagbisita to, no? Kung makita na to mga katropa, muna yung mga mga areas nga medyo ano, medyo tripling makabig na ton insurgency problem. May mga engkwentro kag may nagkalamatay nga ginapatihan katapos sang mga rebuilding NPA katropa. Last time to sa Kawayan, nagligad man sa Toboso, nagluntad to mga katropa. There were several counters dito sa Oriental nga nagluntad. Ang pinakadako gid lang sa Toboso ang 19 nga napatay mga katropa, ginapatihan NPA. Pero padayon sa Gyapon ang ining ginapanawagan sa mga grupo ng mga human rights advocates mga katropa sa pag-imbestigar para mabalaan kung hangaway gid man to kung hindi mga katropa, no? For that numbers 19 big bilog ginbasla naman ni sa nagligad nga adlaw katropa, I think Mayo 19 just as ice mga katropa nagluntad naman to ikwentro sa Barangay Abaca poblasyon, no? Kag napatay to 5 kabilog mga katropa. So maraming ginibisitahan sang sekretaryo sang defense mga abyan. Ambot ko na no latest na parang tento kwa unta ang update with katropang Winston Villanueva.
0: XFM Live Reports.
7: Katropang Winston, good morning.
8: Ay nga aga katropang Win kag sa aton mga tagsa katagpalamate. Katropang Win kahapon mga alas 2 pasado sang hapon nagabot diri sa 15 Infantry Battalion diri sa Tiling Kawayan ang aton nga Secretary of National Defense. Si Secretary Gilbert Gibo Chudoro. Nagpakigatapol siya sa mga tropa. Congratulate niya ang mga katapos ang 15 Infantry Battalion. Ining nagligad nga naguntad, no? Nga inkwentro sang Mayo 16 nga ginkamatay sang 5 ka mga ginaaligar, no? Mga katapos sa New People's Army sang pagkasama sang ilang kapdanan. Sa Agmon nga pag-istorya sa kay Secretary Gibo, iyang ginahambal, nga sarado ang gobyerno sa karon sa ginatawag na pistoks. Wala sa nga pistok na matabobis kan pa diri sa Banwa sa Kawayan, kagri sa southern area. Biskan pa si Mayor Dadray Tabuara na iya magagit konfirma, no? Iya mismo ginahambal nga sa pagkakaroon kung ano ang mando sa babaw, amo na ang iyang pagatumanon. So sarado man ang mayor sa ginatawag na pistok sa tropang win bangod nga Rosea kung kaisa na niya in advantage pa sa mga kontra, no, sa ano ni sa mga rebuilding grupo kung may aras sa nga agapati kayunan ng pistok kaya no, amo na kuno ang tiyon na nagatipon sila pwersa para naman ibato sa gobyerno. So konfirmado siya, ano niya, no? Admitted kasunod siya na kumbinsido siya, no? Kumbinsido siya ganun. Kumbinsido siya na ang kontra sa mga Philippine Army para ano gid, no? Mga katapos ang UP Force Army bangod sa mga armas, bangod sa ilang mga testimonya sa mga nakaupod sini ng mga naiman ng mga NPA katropang win. So ipresentar man siya kahapon ang mga na-recover o mga recoveries ng mga armas umanin sa inkwentro diriya sa Kabankalan sa Baluwasang Kawasan, no, makita na

0: Kaliwat
1: ka. Oh, katapang may ara sa awarding nga natabo to sa mga katapo sa 15th IB. Gimpasidunggan sila?
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. May ara nga po, no, nga pagpasidungog sa ila. Kaya mismo ari ni kapon si General Humawan. Ano kaya ni Humawan?
1: Toho.
0: Samson, no, ari gi sa gapon nga nagatambong sang pagpasidungog sining mga katapo sang 15 infantry battalion, no, sa under naman sa pagdumala ni Police ni Army Lieutenant Colonel Maduli ang bagko naton diri nga battalion commander yan assigned daw mga tuwa ni sa pangwin mo tuwa pa lang kabulan kag muna karon ta taro sang iyang pag take over sang batalyon ko batalyon po dire sa Kawayan.
1: Anong assessment katropang Winston as far as Kawayan kag Southern Negros, may activity pa sang NPA? Oh, katropang Winston. Oras mga katropang 8:38 na, gina-check ta pa ang linya ni katropang Winston Villanueva ang Kawayan, isa ni sa mga nag na luntaran sang dako na inkwentro sa tunga sang New People's Army kag sang Philippine Army, no? Lima kabilog patay katropa, no? So duwa isa ni sa ginkatuan sa aton nga Defense Secretary. Balikanta, ara na si katropang Winston. Check tabi kung 8:38 katropa morning sa mga American Tari si katropang Winston after sang ano at after sang mga activities, no, may assessment ginhimo ang aton DND kag aton Philippine Army as far as insurgency is concerned dira sa lugar katropang Winston.
0: So katropang Win sa ano ni sa assessment ang naambal sang DND katropang Win nga gamay na lang, no, gamay na lang git ang nabilin kag tumugani nga padayon ang ilayang opensiba batok sa rebuilding grupo kag ang ilang gidyang target is ma-neutralize ini sila kag hindi na pagatagan chance pa nga makapangali suno na ya sa kaya Secretary Gibo katropang Win. So para sa ila nga gamay na lang ang pwersa. No, gamay na lang ang pwersa kag jutay na lang ang naga-intra sa ila bangod sang pagbinuligay sang community sa mga opisyal sa komunidad kag mismo ang panwakag probinsya nag-deklarar na, no, nag-deklarar na sang pagkundinar, no, mabugat o taas ka pagkundinar patok sa mga aktibidad sa ginahimo sa sining rebuilding grupo. Biskan pa ang mayor nag-ako siya nga sa ila, no, hindi may maibitar na siya nga area nga may ara pagitman, no, kay bangod nga ang Kawayan daw unsigit ka barangay ang upland kag malayo sa Banwa kag hindi kinaya may alin sang una mag siling kaya Southern area o di Kawayan or 6 area. So muna din ang maginangin ano abi ano palatandaan na may mga presensya sa nabilde, may gera pero sunod sa kay Secretary Gibo sa ilang pag assess karon na may kag mahuyang na ang pwersa sa rebuilding grupo.
1: I hope ma-resulta ni sa kalinong kagatawahayan dira katropang Winston ang gakalatabo nga pagbisita sa mga ano ta. We hope na matapos ng insurgency. Gusto ta matapos ng insurgency. But of course, may mara sa mga bagay kung kisa nga nag-duso, no, sa pag-damo, pag-recruitment sa mga rebuilding NPA. There were issues nga gina-istoryahan subong at this point of time. So, we don't know yet kung ano ang status ng insurgency as far as Negros Occidental. Kaya there were several encounters nga nagaluntad sa gihapon, no? I hope this is good to be true nga may ara sa mga adutay na sila. I hope nga this year wala na sang encounter, eh, no? Binailuhan ay sulupok na sa NPA kag sang army.

0: Oh, kata pa mo, John?
1: Ang kawayan...
2: Yes,
1: kawayan, abi, pinaka, isa ni sa pinakalapad dira sa Southern Negros, katropang Winston naman, no?
2: Yes, sir. Bali, ang muna nga... Plus A municipality siya.
1: Oo.
2: Galing bangod nga ang iyang mga bagay, mas madamo ang ara sa upland kada sulat area na mapos pangistaran, paraguan pang mga sinino, mga kabiyana naton na yara sa kabukiran nga nag intra no, sa sining mga grupo katropang Winston. So, na mabudlay kung aton na eh, no? Mabudlay, may kabudlayan. But subong ginapananaw sa aton nga Philippine Army, bangod sa pag-cooperar sa community, daw naka-penetrate sila. No, no, naka-plastar sila. Unlike sa una, nga daw hindi ma-expose nila yun, hindi din makita, bangod nga, muna, no, nga may mga coverings mo, pero karon ang pasalamatan nila nga medyo okay-okay na ang relasyon sa community kag sa Pilipinas.
1: Oh, katropang katropang Winston, nakuha na tong bangkay ni alias Dingding to. Nalubong na. Oh. Sige lang. No. Hindi ko guro mabati ani ano katropang Winston. Sige lang ano. Oras mga katropa 8:43 katropang Winston. Establish kita connection di what mga katropa sa kay katropang Winston Villanueva dito sa na Kabankalan. Angat sa mga issues ang insurgency diri sa Negros Occidental. Isa sa aking kadus ang Defense Secretary Amunisa ang bisita sa mga campus sa mga army nga nakasagupa sang ukon naka nakapatay no sa encounter katropa no 844 balikan tas katropang France katropang Winston why na dula na sa sige lang okay oras mga katropa 844 na sa magpangagad ta well, ang insurgency, dumudamo na ni istorya pa, halin pa sa una, halin pa sa dekada-dekada na. And amo man na abdya po na question ba na? Nga nagdugay ni siya, na tiner ni siya for the 50 long years, katropa, no? Ang insurgency ara sa gihapon. Nagalunta diri sa aton lugar. And may mga bagay sa mga pagtinipon katropa, may mga bagay nga ginaistoryahan diri. Well, definitely may isyu sang duta, isyu sang mga injustisya no sa mga lugar mga katropa may atutong isa sa mga istorya mga abyan ato blan sa Sipalay nga taga nga nag-intra sa NPA napatay ang iyang amay kag ang suspect man to army no nag lain ang iya panimuot and eventually nadula sa nagupod na nag-intra sa NPA. So bagay nga amo man nga tuntutukan mga katropa. Ang isyu sang korupsyon sa gobyerno no isa ni akon ginapatuhoy ta permi aton discussion sa ang insurgency para sa mga official nato sa gobyerno if you feel perfect kag wala kamo sang kinauti nga kwarta then let's move forward no let's say we have a perfect government but kamo nga mga officials gobyerno mga katropa may ara man sang ginatulon nga kwarta halin sa tawo then there's a problem. Sa flood control mga katropa, napit trillion pesos ang nadula no sa kabansang gobyerno. Aton kwarta ang tao nagdemanda sang pagpanabat sa mga politikos ni. But same sa mga panahon ni mga katropa, mga politiko is bungya tinlo pa sila sa tinlo. Wala sang mga bahid kung anuman. kung mag-depensa sa kogalingo nila, though ato pa yung sila pang nahulaan. Where we have problem, no, mga katropa. We have options sa pwede na mahimo, mga katropa, no? we file cases, pwede kita mag-protesta, pwede kita magpanawagan sa gobyerno, mga katropa. But what happened, no? Ano gakratabos ni? May ara ba lang sa pagpamati, no? Sa dahil sa mga uma natin, subong bilog ng Negros Occidental, bisan mga kauturan tang mga uma, if istoryhan, insurgency, recruitment, mga bian, kabalugit sila, no? Kabalugit sila. So, amo na, mga sitwasyon, mga bian. Oras na to, 8:44 na sa pagpakarag, abalik sa, ate, sige, okay? Katropang Winston?
2: Yes sir, pasinsa sa ating mga tagtag pala mati. Naugaw tututod ang atong nga signal. Pero alam mo na, katropang win, nga padugang update kali no, sa kahapon, nga sunod sa kay Secretary Gibo, nga hindi ano, na may aras sila nga himuon, may plano sila nga para naman nga ining mga pamilya o ining mga apektado, may ara sila nga ibulig, no? May ibulig sila pagi man sa LGU, kaya nag-istorya niya sa personal, no? Nakita namon, na gindala niya si Mayor Tabuara sa isa ka area, kaya may ara sila nga pag-anon. So, no, kay Mayor Tabuara, nga kabay mauntat ini, kay bangod nga para makasulod na ang dugang nga progress sa ilang banwa. Ay doon mo lang ini ang ginalantaw ni Katropang Win, nga daw ka dugay o nagkakapundo wala ang pag-asenso kung tani sa ilang banwa. That's why may ara itong ginhambal sa iya, ginatugyan sa iya si Secretary Gibo, nagposible no mo nang ilang imuon nga tikang para makabulig sa mga barangay, labi na ilang mga apektado sa mga insurensya, Katropang Win.
1: Oo. So kawayan, isa sa mga init di. Sige lang, tanawang tang development sa nito son, Katropang Winston.
2: Yes sir. So ang isa no, ang isa ka nadakpan, ang nabili no, nabili sa Encuentro, yara na sa custody sa aton mga kapulisan, kay posible nga mapasakaan sang kaso ini, samtang ang patay nga lawas no, ni Dingding alias Boy, napatigayo na nga ginapalubong ng sang banwa, Katropang Win.
1: Aha, sige, Katropang Winston.
2: So, manumatag natin nga update sa nag-aubyon nga Pilipino sa Pilipinas, si Katropang Winston Antonis Villanueva, XFM News, Kapan Kanan.
0: XFM Reports.
1: Oras na, alas 8:50 na mga katropa, sa amuneng kakaltabo sa itong bungsod katropa, damo sa mga occupied lang ating panisaran sa mga issue sa national politika, no? Issue sa korupsyon, nagpangayo manda Japon sang anos ni sang bulig para mapanabat ni mga tao nga ara sa likod. Balikan ta pila ka mga update bala sa aton nga sa issue ni sang ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kay tigin pa kita to sa CCTV ligad nga may ara sang nanganagwa gidman, no? Ang pag kay Baroto, alas 2:30 ang kagahon mo. Amay na blagang kaysa nakatingala ta nga alas 2:30 nalabalan, no? Habal ko na sa CCTV, may ara mo, no? Pero ang CCTV, mga katropa, matapos pa ito yung hatag sang update ang Senado nga alas 2 ang aga ang Mayo 14 nakamagwa na si Senator Bato de la Rosa. Ang pamangko to, sino ang upod niya, no? Ti may ginpayag to nga si Senator Robin Padilla, ang nag-upod sa iya, ginupdan niya. Okay, now diri kita sa palamakutanon kung sino ang nagpabulig puslit sa iya, no? Gwa dito sa Senado, no? Ang mga argumento is why man sang active warrant of arrest sa isa ka korte sa Pilipinas nga ginserbi sa senador, no? And that's why hindi sa ma-prevent sa pagwa dito sa Senado kag hindi siya maaresto, no? Kaya mo na pinindugan sa kampo sa mga abogado ni Senator Bato de la Rosa, mga katropa. Ang bahin sa pagwa niya, diri medyo interesting apart. Kahit hindi maghatag sang statement si Senator Robin Padilla mo. Nangya, wala ko kabalo, kag mahatag lang ko sa mga detalye kung may ara na sang konkreto nga mga investigasyon. Kung may ara na sa konkreto nga mga sumon kag pagpasabat sa iyabi sa korte or sa investigasyon nga katropa. Kaya gusto ko naman ganit, ani nga maghambal na galing ti may ara sang ginhambal nila, investigahan pa nila, hindi lang ko maghambal eh. Basta maapektuhan pa rin investigasyon nga no? Pero sa dito sa CCTV, klaro katropa, nga nakita to si Senator Bato, si Robin Padilla, una sa hallway. Nagsunod si ang isa kababayi to, no? Ginsundan pagid ni Senator Bato de la Rosa, no? Nagsunod-sunod sila. Pero dito sa park nakita gito nga nag-inopdarize sila. Amo ring depensa ni Senator Robin Padilla. Ang balya sinya ti wise luck yan. Ang senador, no? Nagsakay lang tag hitch lang gani dito sa kay senator Alan Cayetano. Para makagwa sa, para makatambong sa Senado katropa. Yabot to eh. No, sige ati, luway man ko, maghambal ako ng senador na nga, pwede ko ka-hitch da, pwede ko sakay. Alang-alang man ko nga hindi. Lawa mo na ang depensa ni Senator Robin Padilla katropa. Sige ati, inaalangan ko man na hindi ana, no, amigo ko man na, senador man na sa paroy sa akon. Oh. Ti, amo na, ang pamangkot, di niya gindulong. Pagpamangkot sa iya, sige, why na ko kabalo na, pasakay ko lang sa dito ko na nasabton kung may aragid man sa investigasyon. FM News. Ang ini mga katropa nga natabo, it seems to me, it appears nga ti ang attendance ni Senator Bato de la Rosa is to be there para ipakita ang iya boto. Para pagbag-o lang sang liderato sang aton nga Senado, mga katropa. And it's all about politics, no? Nakita ta ang gakaratabo di politika sa Japon, no? Pamangkot din mga katropa, will it count, no? Ang inimporsa sa majority, mga katropa, para sa pagdesisyon sa impeachment case against sa aton nga vice presidente, no? Ano ang representasyon sini sa desisyon sang impeachment court nga ti daw diri kita sa numero katropa naka angkla, diri kita nakatutok sa anong damo ang mga majority ng mga senador or ang minority, no? Daw dira nakatutok ang pila ka mga kuturan ta. Well, importante niya siya because ti sa desisyon numero man ang kinapasiyan ta mo. Kung ikaw iara ka sa minority, ang imo tendency mangita kapag isang alay to to reverse ang number para sa desisyon katropa. Pero amo lang ni aton nga desisyonan aton tulukon kaglang taon katropa sa mga panahon nga ni dapat na hibaloan ta ang sitwasyon, no? Nga ang impeachment is proseso sa idalom sa aton constitution sa paglantaw sa mga ebidensya kag akusasyon, no, sa isa ka impeachable officials. Notwithstanding sang inyong relasyon sa politika, ang inyong relasyon bilang mag-abyanan, ang issue of corruption, ang issue of spending nga hindi authorized, ang kredibilidad sa isa ka public officials nga magpungko sa isa ka posisyon nga wala sang bahid kung ano man, no? Notwithstanding sang eleksyon sa 2028 katropa, we expect nga aton nga mga aton senador mapungko to kag magdesisyon base sa ebidensya kasi ila konsensya. Daw dire kita sa numero naman, no? Ang ginahabal is base may ara naman balasahan dito sa Senado kay ginatpisil di katropa si Senator Win Gatchalian nga magatindog naman bilang Senate President kung may pagbag-o gid man sa liderato sang Senado ti sinong masuporta, no? Kay kun ginalantaw sinya kun si Senator Alan Peter Cayetano ang baliman siya ti suportahan niya man kuno, no? I don't know kung may pagbag-oy na, no, sa timon sa Senado katropa sa pagdalakay sa impeachment ang kalain lang bala tani imutan ni sa korte na lang, no, sa Supreme Court, no. I don't know kahit hindi mo amo nang design sa katong ka constitution pero ibutang mo sa Senado ang impeachment katropa. Why gid haluan Japon sa politika, haluan Japon sa mga konsin o ang nagagahom sa Senado la. Pero ti, abangan ta ang susunod na kabanata. 8:57 sa pagpangalagad ta. Sir Noe Hilyares, may aga sa imo. Salamat, Gid, sa pagtutok. Ma'am Shirley Arevalo, adira sa kabankalan. Thank you, no? Paalam na kita. Buwas naman, mga katropa, sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye. Sa kana sa aton technical partner, katropang Junal Apsay, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President, Dr. Remy Litooy. Ako naman sa katropang Win Salinas, nagpaalam mga katropa. Happy weekend. God bless.
0: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pagkatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da son, ah. Ina, kapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
8: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
8: Turbo, may maka at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
11: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

XFM time. It's now 9:10 maayong aga. Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. Wow, the gate is now open para sa tanan-tanan to be with us. Join us as we do the time traveling back to year 1970. And here it is. You've heard the song from Victor Wood. This is just part sa ating 2-hour time travel back to the years where we will hear the songs played and on air. I mean, via radio, on the airwaves. And just like sa ato niya yung mga tiyempo, no? Sa mga lolo, lola, titos, and titas. Ato niya remember, no? Ano ang mga songs nga nagsikata sa Ilayayanga tuig. And I will also bring back, no? The facts about the songs na gina-play naton dere. And let's evoke nostalgia sa siniyang panyempo. It's a Sunday once again. And sa nagligad nga Domingo, no? Sana siling ko na. Dapat amo na ni ang mangin parte sa ato niyang biyahe every Sunday. Now we are already on the 24th day para sa bulan yasang Mayo. Happy, happy birthday! 50th birthday. It's the golden birthday of our golden boy, James King! Our manong James! Happy birthday to you! Hope you enjoy your birthday today. Kau po dang imo yan niya pinalangga nga pamilya. Buwas lang kami, ah! Amo nang pinaka nami basta may birthday ka tapos may mga extension sa mga edadlaw. Mucho ni damo sa nagapalangga sa imo. Once again, happy happy birthday to Manong James, James King. Sa XFM Bacolod. Yehey! 50 na siya! Pero dugay pang discount. Di balikta, no? Sa tuig 74. Sakto na, 74. Or 75, no? Anyway, sige lang, hindi ko kabalo mag-isip. Basta wala calculator. Basta kayo nakatugtong na sa 50. 1976. Okay, sige. So, madamaging salamat sa aton yung mga katropa nga nagaupod gid sa aton sa karon. So, it's time, no? Para yung we will take a walk down the memory lane. Ang ako na ginaayo sa inyo para nga safe ang aton yung travel this Sunday sa aton yung pagbalik sa mga nagliligad. Just turn up the volume and patunugan ninyo dira para makaupod. Mas damo ang magupod sa aton para sa sini nga adlaw. So the siling na, I'm going to give you facts about the songs ano gina play naton. So this time sa the siling na 1970, kabalo pala kamo nga ang original, no, artist or singer for this song is from the New Zealand. And ang iyang pangalan is John Rolls. So ang iniyang ambahanon, Cheryl Moana Marie, was written of course by the artist together with Mike Gormley. And this is one of the New Zealand's most famous songs. Kaya nga, nagka-reach ini sa number one sa Kiwis single chart sa tung May 1970. And number four naman, or sorry, it's number 64 on the US Billboard. So, ang intentionally, no, ang tuyo ni Rose, no, para sa sining song Cheryl Moana Marie was actually written para sa iya yung sister nga si Cheryl. So, dili sa ato.

0: ko si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Cold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa...
1: Now, kiss me, honey, honey.

0: In your leading drug stores.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Sister Pain! Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain, hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
7: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: Mga katrupa, exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi.

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective.

pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
3: mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil? Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kate.

Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Alpha Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Sister Pain!
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa lawad na kong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
6: Sister Pain!
3: Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, call your doctor.
3: Sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
9: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM.

0: kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
1: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santon Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong magana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa ito makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambok, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang niyo, ang pag-inom sa Santon Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom kasi na. Kaya nga, pag mag-inom kasi na, ginasupress niya yung ang imong magana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako mo niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Nami ang kaon mo, and then after sinaya, nabusog ka na, after 30 minutes sinaya, amo pa pag-inom mo sa Santon Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila kung unahon mo, nag-suppress lang ang gana mo. Ang Santon Plus Gold na ton, namin na siinom mo na ton, 2 to 3 times a day.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
1: And then, inom git Vitamin C. Hindi git ninyo pagpabay eh, ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa Vitamin C. Ang Vitamin C, makuha mo lang natin ina sa mga prutas sa mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables at siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sa mga oranges sa bunga panahon tungod sa kamahal sini. So, ang Vitamin C mo, nga kinanglan, hindi mo git makakuha Dok Irwin, so nung himuon mo, baka ka na lang sang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Oh.
2: Sa mga bata, Dok Nelson, hindi makatulon sang kapsula. Pwede ligit siya kakasun sa kapsula, ang iya tuunod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infection sila, like ginahilanat, ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto, ga terminal sila ga sinat-sinat, Doc Nelson. Mm-hmm. Makabuligin na ang pag-take sang vitamin C in a liquid form, kay ibutang na siya sa tubig, tanggalon sa kapsula.
3: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang premium D3 is

0: Asin nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto ngay niyang may aras ang dako nga magulig sa pagpabaskog sang aton immune system. Agod magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium B3 adlaw-adlaw.
1: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
2: yes,
1: ang virgin coconut oil. So sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang VCO, ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Hanglan gitgit kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
2: Yes.
1: Ang Premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo kakombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Kami nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iyan na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imong stomach, imo na nga sangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil, sang BCO, moringa, kag vitamin D3, iyan na nga amat-amaton, pamatay ang mga kagaw pagkato sa imong esophagus, pagkato sa imong stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagtuon ini nga kombinasyon sang tatlo, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3, BCO, kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So, amun niya ang 3-in-1 subong, nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas, once nagainong kita sang Premium D3.
0: Premium D3, ang

suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa. Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na

0: mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
3: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang gitbala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oo, oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Exciting, bro!
10: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: XFM 103.9.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Copper Mix. Ihalos isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Copper Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Copper Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-seller agent na naka-datership, importante na maging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: pusidan ng isa ka-professional boxer sa agad ng training, hindi rin maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na gating kung akong lalisa. Sister Pain para derog-derecho ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Mga katupa.

0: ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang maitutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Kung vitamin C,

0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Santhon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
2: Santhon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Takumi na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kami, sis. Nagtumaro kasi, matyag ko dahil wala nang sakit ang akong ko.
3: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: Mga katupa.

0: kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng premium delivery. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang premium delivery.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare,

0: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad na pagbiyahe ang says the pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inomus ang says the pain.
1: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Redel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
3: Exciting, bro!

0: Mga katupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipanigaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gib. At siya ko gib nirelax akong kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Ibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa ginting of nga po.

0: parang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult a doctor.
1: Pabili sa mga buki ka.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malu.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
1: Pabili sa mga buki ka.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa Wormo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubil pasang na wound.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: X. XFM.
4: FM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mas laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na lagi energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong lalisa. Sister Pain para dero-deretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: This is the

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May ninja ka sa sinubuan lang na parang nulal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunasi sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa akong siyan, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo?
4: Oo, oh, galit. Diri yo.
5: Ah, dali na.
6: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang.
6: Tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
0: System Pain.
8: Gary, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangangap salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
0: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: X FM.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang ng worm.
0: Sanfon Gold. Coffee

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balance diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
1: Sunphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Dominay, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sunphone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunphone Gold Coffee Mix.
1: Sunphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: XFM.
1: FM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kumpletuhin ang ating lakas.

0: karon may migraine man kamo, amo ni dapat kapingyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: XFM 103.9.

0: Cold Plus Cold.
1: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
0: Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Nabibili sa mga butika.
3: Kami na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Vision X Plus.
3: Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
4: Vision X Plus. Epektibo.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasak. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms present. Consult your doctor.
11: Bili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Santon Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko, basta

0: Coffee Mix, langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May cellphone kang Vitamin D3 ka pa? Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss?
4: Ha?
3: Oh? Ma? Ikaw na?
4: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala! Tingala ko naghuben ka!
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sang tusyon mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Garantisado.
6: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
5: Mag-Sanfon Plus
6: Herbal Oil.
5: Ang pamahit na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Pag-System Pain.
8: Muscle Fever.
7: Acute Pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Pag-System Pain.
7: Ang karang pain.
8: Fast and safe.
7: Yeah!
8: System Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: The Pain.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo?
10: Bitin.
9: Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
7: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: XFM 103.9.

0: ako.
1: Samphone Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
2: Pinahusay.
1: Samphone Plus Gold.
2: Mabili sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, Keeper Home Always Clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 users.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Jaime o sa karitard na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: pag-supplement from me.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System Pain.

0: Strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: FM.
1: FM.
2: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na Bio Active Compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
3: Madalas akong pwede sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time, hindi ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Saan Tone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Rance Orbe.
2: Saan Tone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
5: Ako si Joy Javier, nabudayan gig kusang una kay do permi lang maluya ako lawas. Do permi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluhin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na. May Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty's

0: Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Wayne. Matagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Cellphone Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Cellphone Plus Gold.

0: bibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibdib.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Ihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagbibig sa lawad na akong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Kanit kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: XFM 103.9.

0: exciting, bro!
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang concentrate.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gigmag pangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar, gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Xanthan Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: ng all-in-one sa presyong magkaan.
6: Xanthan Plus Herbal Oil.
5: System Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM 103.9.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si

0: bibili sa mga butika. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Tri plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like you, basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: System pain.
6: Ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adab ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na gating kung akumulan sa System Pain para diro-diritso ang training.
5: System Pain, tanggal ang pain, fast and safe. System Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compound. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: XFM 103.9.

0: fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan, gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi po rin maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santol Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pass.
2: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santol kag-vitamin D3.
4: Ako si Divine Queen's problema. Pagkits ang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pikos ang ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kay wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako yung bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
5: Mabili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
6: Sakit ng katawan?
7: Mag-Santol Plus
6: Herbal Oil.
8: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santol Plus Herbal Oil.
9: Talagang maaasahan.
6: Santol Plus Herbal Oil.
10: System pain.
11: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap. Salamat sa system pain. Tatlo pa lang kamisis. Nagtumara ko sa iyo. Badyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: XFM 103.9.

0: Pinnalaga, Pinagaling, Pinahusay, Sons of Bosco.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santos Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Asa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santos Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
0: Epektibo sa anumang uri ng sakit, Santos Plus Gold. Santos Plus Coffee Mix.

0: bibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: MagVision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain news. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang ibahan nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginbahan.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix, 66 antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM 103.9.
13: X.

0: nakasapat na ang tulog. Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold, may sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag-vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine, pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gib. At siya ko gib na relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag-vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Ethel Kompletado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus
3: Herbal Oil. System Pain.
8: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sista Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta sa kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM 103.9. What's the

0: Takot pa?
1: Mabibili
0: sa mga butika.
2: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3

0: itong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
1: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
4: Ako si Hyder, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: XFM 103.9.

0: Sigurado ka dito. Sandton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sandton Vitamin C.
0: Sandton Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sandton kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa akong siyan, isa ka pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sandton kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sandton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sandton Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sandton Gold Herbal Tea.
5: Sandton Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sandton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Sandton Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sandton Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assisted pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assisted pain.
8: Kangkarang pain.
9: Fast and safe.
8: Yeah! Assisted pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sister Pain.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sandton Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sandton Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sandton Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sandton Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.
3: Mga katropa, exa

0: exciting Pilipinas. Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, dirihit lang sa X.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad Siyang Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Mga katropa, welcome, welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas sa pangyang adlaw sang Lunes. Good morning! Mga katropa, Lunes and Lunes na kita sa pangyang Mayo 25, tagos 2025. May 26, 2026. Uy. Ay, 26. 25 pala. Excited mag 26. May 25, 2026. Lunes nga adlaw. Grabe, excited yar. Sa liwata, May 26 pa lang. Ako na May 25 pa lang, 2026. Excited lang mag-26 ang person. Iba niya ginapaduga yung tiniun. Iba naman niya ginapadasi. Sana ko da. Mga katropa, live na live na kita sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na live na kita ha sa inyo yung mga cellphones, sa inyong mga Facebook account. Live na kita drama batian. And of course, ara naman kita sa inyong mga tagsaka radio, mga katropa. Mabatian kita sa itong radio frequency ng 103.9 and 96.7. And syempre man, mga katropa, sa aton subong nga mga listeners, sila ilang tagsa-tagsa ka mga radio, sa ilang mga tagsa ka mga radio app, ano? Good morning sa inyo dyan, sa ilang ni Arnice Irida. Pag sa mga katropa naton nga nagatutok subong aga, isa ka maayong aga, good morning, mayong buntag, mayad gadlaw, Pilipinas! Start your day kuno with energy mo para wala energy gap hasta maghapon, right? Pati man ka mo. Anyway, sa mga katropa, subong yang adlaw sang Lunes, salawat May 25, 2026, aton hibaloon ang highest forecasted heat index. Subong yan, no? Nga ti Basia sa DOST Pag-asa. No, ihanang kayo niton subong, pero in fairness, kada hapon, gaulan-ulan na siya. Mabatsyagan na nato ng pag-inulan. Kada hapon, although di siya damol-damol, pero somehow, makapabulubog now sa aton nga palibot compared sa tinalagdan nga mga simana. Ariyo ang ato niyang forecasted kung highest forecasted heat index sa Negros Occidental. Mga katropa, ara kita sa extreme caution kung ara kita sa 41 degrees Celsius. Init-init sa gihapon na, although wala na kita sa danger level, ara kita sa extreme caution, pero mainit sa gihapon. So don't forget sa gihapon, mag-inom sa madamo nga tubig para hydrated ang imong lawas. At the same time, put your sunscreen on sa mga nagabulad sa adlaw. Sunscreen, sunblock, everything you can cover to your skin, to your face. And dala pa yung kalo para maprotektahan mo yung imo yung skin. At the same time, yung imo nga ulo dira no sa init. Oras natin, oras! Alas 4:53 na sa ilan ni Ann Esmeres Gomez. Good morning. Mayong aga sa mga nagatutok-tutok na. Sa itong sumungyang aga, dari sa Exciting Pilipinas sa liwat mga katropa. Na madamo gid nga salamat sa aga pa nagabugtaw. Kag nagatutok sa aton. Isa ka mayad ka adlaw sa inyong atanan. And syempre gali good luck man sa mga atleta naton dira subong sa Agusan mga katropa. Kung sa diin ginapatigayon ang palarong pambansa 2026. Oh, good morning man kay Ma'am Elvira Gilugo, kay Rona Desabal. Good morning man. Kaya base sa Facebook post ni Councilor Jason Villarosa, ang isa siya sa ginpadala dito no sa Agusan agud nga mag-upod, magsuporta no sa mga atleta sa Bacolod City mga katropa.
naibaluan na ito nga naglinog digto, no? Pero ti, ambal niya, ara sila nag-monitor sa karon sa sitwasyon digto. Agin, palabot man niya digto, ang tanan nga atleta ang ato digto subong ang maghalong kagmangin observant sa palibot, no? Kakasugod lang kahapon, nakagapo nagbukas ang palarong pambansa 2026. Kagahapon man, una ginwagayway o ko naging balandera, gin panginbulahan, ginigan isang pilano. Mga katropa, ang watawat to ko ng flag sang Negros Island Region. First time to nga gin bulandera sa mga atleta ang flag sang Negros Island Region. Gitay amo ni mga katropa ang una mga tion nga natuko kun una nga tion nga ginrepresentar na sa mga taga Negros si Kihor, no, ang kagbakulod ining nagsambit yang NIR kun Negros Island Region. No, amo ni sa nga Negros Oriental, Negros Occidental, si Kihor kagbakulod City. Subo nga ginalauman man ano nga ti mangin maayo ang abilidad, no, kag ang performance sa mga aton digto yung players, diba? Kabongga bells! Pero you know ha, namian ko na pala maglantaw sa mga sports events, ni mga sports game, ano, mga highlights. Especially kung championship! Diba nga mga fans? Kaya wala ka kilala sa duha ka team, pero makasinggit-singgit ka na. Kelly. Anyway, sa kamo man, namian man kamo maghampang, ay may maglantaw, ariwa, sa mga maabot nga June, diri sa syudad sa Bacolod, ari libre ni. Oop, danay talantaw. Kay man, yan ni ka-FIBA siya, mga katropa, where? Ang mga babaeng atleta sa pila kapungsod, ang mga katropa ang maghahampang, Adria sa syudad sa Bacolod, ano? Women's Basketball League, ini mga katropa, yan ka-FIBA. Ang mga halin sa Malaysia, Thailand, Philippines, no, kag Malaysia ang maghahampang, Gadria. Para kay ti defending champion da ng Philippines. Latawon naton kung sila balaliwata mga champion o kon may pila man ka mga countries nga mga ibabaw man. Feeling ko ginaano ko na ni, gina-force ko na ni, tagahawak lang ko ni nila. Sa mga girls kani ko sa mga women's kani nga mga gahampang basketball diriya sa syudad sang Bacolod. Good morning man kay Ma'am Marive Kipgano. Good morning, good morning. Mayong aga na live na live na kita subang sa liwata sa itong official of Facebook XFM Bacolod News and Public Service Authority. Oras natin 4:57 na. Oh, mayong aga kay Sir Randy Bedalia nga nagkaupo sa atong subong Facebook Live. Sa mga katropa nato, no, don't worry ha, nga mag-comment ka muda. Kay basahong ko na. Di mag-uya. Okay, just comment down your greetings, request, or your queries. May inquiry ninyo. Dara, sige lang. Comment down. And syempre sa mga nagabugtaw na dira subong yung mga katropa, sa mga lolo to dira lola, sa mga nanay nga nagadigabo na, sa mga tatay nga nagahimos aga pa kay Inday kay Tuto nga mga tulala pa tulala la. Anyways, no, good morning sa inyo liwat, and of course sa mga nagadrive na subong at nagabiyahi na sa ilang mga salakyan o kon sa mga nagakapikapi na dira sa ilang mga puloyan. Good morning sa inyo, nagatuto ka mo dira sa itong programa Exciting Pilipinas. Ang programa nga pampukaw kun aga, kapod si katropang Wendell Balinario. Good morning! Arewa, 4:58 na mga katropa, kag subong! Ari, makapamusic-music naman kita. Kaupod sa inyong mga pagpangdigamo, dira sa buka aga, pagluto sa inyong mga kanon, sudan, itlog, hotdog, kag uga. Ari na, pakantawon si Justin Bieber. Mistletoe by Justin Bieber.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold.
3: Iba ka sa lahat.
4: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
9: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
8: Historia eh! Lainy pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
9: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long-lasting.
8: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
9: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
10: Oh! Turbo Food Supplement from Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong ngiliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang Picto.
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: X.
13: XFM.
11: FM.
14: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

Nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning. Mga katropa, nagabalik sa ating programa 3 sa Exciting Pilipinas. Ikaw po si katropang Wendell Balinario. Good morning! Oras natin, oras 5:10. Alas 5, just na, sang aga. And syempre sa mga katropa natin sa ilay na yan, Maria Angelica Libuon. Good morning kay Nick Nick. Good morning kay Althea Servando. Good morning man. Yan nagatutok sa itong Facebook Live. Kay Wilson Mumbai. Good morning. And sa mga katropa pips natin, yan nagatutok sa karon sa mga member sa class dira sa mga Himamaylan chapter. Good morning sa inyo dira. And of course sa mga moms man natin chapter dari sa syudad sa Bacolod. Good morning. So, buong mga katropa sa second gap na ito, tiyato naman na syempre, isa-isa ko ang mga dapat ninyo hindi pagkalimtan subong adlaw sang Lunes. Kasi syempre mga katropa, Lunes. When we say Lunes, halin lang kita sa, bago lang kita halin. No, sa aton yung mga obra sa balay. Bago lang kita halin sa aton nga mga lalagawan, di ba la? Bago lang kita pahuway-huway, tapos balik subong adlaw. That's why, nga tiyo dapat himalaon naton kung anong dapat aton ipang-prepare subong yung adlaw, mga katropa. For example, alang inyo dira ang wallet, tabutang na sa bag. Check. Ang inyong mga essentials, ang inyong sunscreen, ang inyong pagkaon. Tala na ganyan sa essentials, sa sunscreen. Ang inyong mga husay. Oo, para hamot ka na, perfume. Pinaka-importante, ganyan ang kwarta mo dahil basi karoon maglakat ka lang, wala ka plete. Ang imong nga mga charger ara bala sa bag, ang imong nga mga extra dranga mga towel sa kon bayo in case. Ang imong nga papagwapa kon bayi ka, dira madula, ang imong nga lip tint, oo. Ang imong gid nga yabe ha, payong, kalo. Ano pa gid ang ginapadala gan isa inyo na nga gakalipatan yung permit. I-make sure nga nakapreparar na sa inyo mga tagsa kabag. Kaya I know, every Monday, mo nang struggle. Takit, gahalin kita, sa kung gahalin kita, abisa ito nga mga panimalay, lain nga bag dalata. Oo, ako niya may bitwit pag inapagkaon. Mga biskwit sa bag. Oh, basta ako na naman na yung inyo, nira nga mga dalalon. Kasi ako doon, mula man tumadumduman ko, kaya mula man namang dala ko. Pero kisang yabi, kakabilin pa na, oo. Sa inyo, yan, ano pagkita mga dalalon ninyo, no? Sa inyong mga checklist. Checklist. Checklist. Mga katropa, no? I-ano nyo na da? I-butang nyo na sa inyong mga tagsaka mga bags. Para, why na ta, ano ah? Why na ta sa nga, sa labels karon nga ma-aguman siningadlaw sang Lunes. Kaya basta arara na sa bag nyo, tayo yun na nasa Biyernes mo, di ba? Right? Anyways, subong nga katropa oras na ito, 5:14 na. Alas 5:14. Kaga, ari na mga katropa. Padulungan ito na. Ato naman nga, papag-good vibes makahatab sa ito o kumakahatag sa ito. Sa nga, kumaka-vibes nga, makapayuhom, subong sa ito nga, mga aga. Balan yung mga katropa nga, ang mga marugbulang ne, mga talented din sila. Ang tatay ko before, kay Gabulang man siya that time. Mga ginasagot bulang nga manok. Oh, talented! Sagad magsaot! Sagad magkanta! Sagad man mag-drawing. Kay tatay Pisoy, dagali shout out. Da good morning. Amin sa kinaga mo pa ko da ginalibaka. Hindi, mga talented din sila, no? Mga kung sila lang didaan, yun ay mas-himas nilang ilang mga manok ni mga yung mga ginapang kanta ni sila, yung mga orasyon ni sila. Kag na-confirm tagi nitong wood sa ito nga nakita nung Facebook ako na TikTok video nga trending. Sa karon, yeah! Todo mo na yan! Kaya man, mga katropa, samtang nagkakondisyon siya sa iyang manok, nga ito daw inagbulang ginman ng tsura. La
Nagkalantahon ini siya. Ay, for the sing, for the song. Ang first one. So, mga katrapari ba na live din subong sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na live ba? Mga katrapa, live na live! Saliwat sa itong Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na mga katrapa, ari na! Tik-tik-a-na!

Yorn. Diba, for the singer. Ang ano na gani, handler. Open owner. Ano gani man. Basta. Teka, okay, ipos-ipos na ni sila. Daan, kalantako ni sila. Saan talaga yung nasiwas? Sa hilang ang mga manok. Diba la? Ang kalantako, sa kilala ko, sunay yung, kung natapos ko ang aking pag-aaral, edi sana meron akong danga na ihaharap sa'yo at ipag-iayawahan. Ah, gawa mo, ginang tupad malay ko. Ginagahimas man sa iyang manok. Ginaliguan ang manok, kinakondisyon na mo niya kanta. At ipag-iayawahan sa panaginip lang kita magkantoy na. Doon lang. May ano ba naman, may kulot-kulot version, di ba? That's what I've said. Talented na yung atan nga mga sabungero. Should I call them sabungero? Mga manok lover na lang. Ah. Mga manok lover na aton. Kay banula man nagasabong eh. But they just, ano, galaga lang bala. Pag inabalig, yun. Imagine na, ha? Yung kamakalips ang panabong ang manok. Kabakal ka ni 2,500 pataas. Imagine. Ginaisip ko ba si mga negosyo ko dahil sa breed na lang ko. Nagmula ka manok. Gina-export nila to Manila. Oh, tapos ginapang sabong. Pero speaking of sabong, tikabalo naman kamo ah, sa mga negative effect naman sa ginatawag natin yung sugal sa tagsa-tagsa sa aton. So you should minimize and you should control yourself. You know, there are consequences. So, ano lang kita? Maayo lang kita nga pag control sa mga kagalingan when it comes to sugal, mga katropa. Okay, I know, ngayon ka man sa uli ang mayawan kung magbira-bira ka or kung magpagusa ikaw, dira, mga katropa. Always put limit and everything para naman biskan pa paano. Why gid sang tuman nga pagkapusda ko kon kapag dagdag kaperdihan sa aton tagsa ka mga hobbies o kon gusto nga obrahon sa kabuhi. O sa kay tatay galantaw, igali si tatay. Good morning! Kay tatay tison! Nagalanta. Okay, Marlon Campuid Vilvalva. Good morning, man. Mayong aga. Oras natin 5:19 na, mga katropa. Doon na, ano ko sa kung natapong diba? Muna mga kalantahon sa itong mga tito and titas before. Sa mga lolota, diba? Batian mo na muna. Doon lang. Diba ka? Memories. Ang flashback ng mga memories sa aton. Anyways, mga katropa subong, samtang nagahimos ka mo dira, kag nagadumdum sa inyong mga alaga nga manok. Karaga, Kari, chow. Nan. Ginahulam ko lang yung manok. Kung wala pa na nakatoktor, hindi ka manok, well, may manok ko di ah. Kaya sa mga wala pa nakabugtaw, uy, alas 5:20 na. Bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na. Alright. Sa mga nagahimos naman din ayan subong, nagainit sa inyong mga kape. Ay, nagainit sa inyong mga tubig. Para magpangape. Okay, drama, good morning sa inyo dyan. Kag, nakapang pinablaka mo dira sa atong Santown na Gold Coffee Mix. Ang kape na to, pinasahi, healthy, manamit. Kag, makapagwapa kag makapagwapo pa sa inyo. Sa inyong mga natural ingredients sa mera, sa malunggay, turmeric, sang ining chia seeds, Santown, and of course, glutathione and collagen. Makapanamit, kid! Sang imo yang pamatsyagan. Kung nabi sa mga pamatsyagan, namit na nga daan. Makapagwapa, kag magkapagwapo pa. Ang aton nga, Santon Gold Coffee Mix. Aray naman naman sa mga katropa, tada nga nagtutok, nagpahuway-huway, kapahunay-hunay, nagpangapingapin na.
So, para magkapabaskog silang mga tuhod, di makagalaw-galaw ang ilang mga tagsa ka mga kalawasan. To the left, to the right, magkapitik-pitik gamay para magka-stretching ang mga inday. Mga katrapariwa, si Bruno Mars. Pagkatakunta naman siya, 24 Magic in the Air with Bruno Mars.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng

0: ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imokutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapon.

Back, babalik sa inyo mga rancho. Mga katrapatriliwan sa itong programa Exciting Pilipinas. Dari lang daw sa XFM Bacolod. Siyempre, kaupo din yung si katrapang Wendell Balinario. Good morning. Sa mga nagatutok sa itong programa, sumuha na kaupo sa itong niyang Facebook Live. Nagpamati sila mga tag sa karadyo. Good morning sa inyo. Sa ilan ni Raymil Mamilia. Good morning. Sa ilan ni Rina Destro. Good morning. Sa kay Johnny Ordonio. Hamali niya. Good morning, katrapang Wendell. Watching live and listening sila kung nasubong sa ilang mga radyo. Dira sa may Purok Bantod, Pahanukoy. Good morning sa inyo, dira Sir Johnny Ordonio. Good morning. Sa ilan ni Sir Randy Santisa sa Mayong Aga man. Sa ilan ni Sir Randy Archaga, Mayong Aga. Sa kay Jaymar Gibaliga. Good morning. Kay Mamery Vicky Pgano. Kay Rona Disabel. Kay Melanie Martisano. Mama Melanie Martisano dira sa La Castellana. Good morning man. Sa ilaya ni Jason Anunoy. Good morning. Kay Sir Winston Gonzaga. Good morning. Sa kay Jenny Mahinay. Good morning man. Dari sa ilaya ni Joe Soyong Francisco. Good morning man. Sa ilaya ni Marlon Campuid Villalba. Good morning. Sa ilaman ni Maria Angelica Libuon, good morning. Sa iyo dratanan, kay Anis Meres Gamis. Sa mga nagatutok sa aton, sa mga nagupod, thank you so much. And salamat, happy, happy Monday! Himos na dahimos na! Sa mga katropa pips natin, sa mga nagabiyahe, no? Sa mga nagakarinderiya, nagaluto. O, dito Daisy, dyan, anong ulam? Sa kay nung Jojo dira mayong aga man na kag sa mga katropang drivers to dira all over Negros Occidental. Good morning ay nainay lang kag halong sa mga pagbiyahe. At the same time sa mga pasahero nyo man dira sa tagsan ninyo ka mga salakyan. Sa mga nagaluto-luto na dabo na mita gid timpla. Lugaya mayo. Ang inyong mga niluto this morning. Sa mga nag-graduate, sa mga mag-graduate man, congratulations! No? Especially sa mga college, kasi subong palang ilang ang mga graduations. Ang iba nakagraduate na, iba nag-preparar na. Sa mga birthday man, today, May 25, 2026, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday, no? Sa tanan niyo may mga birthdays na nagasalibrar sa buong adlaw. May 25, 2026. Sa saliwat, Lunes, Lunes, and Lunes na kita. So, let's go, go, go. Sa ini naman niya si Manasang.

0: Bulan sang Mayo, no? Mga katropa, last week na sang Mayo. Ready na bala ka mo nga mag-proceed naman kita din sa bulan sang June? Anyways, no, Saliwata, thank you so much and God bless us everyone. Halong-halong kita perme kagapadayon. Subong at lang. Saliwat ako inyong katropa. Kaupod ninyo kung agad. Dari sa programa na ito nga pampukaw every morning. Exciting Pilipinas. Happy, happy, happy Monday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Mga Pargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Sister Pain! Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga bukika. Isa naman kabya natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si GC, Head Security sa isa kabol. Nakatila ako sa kape na Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang apon nga panit. Kanami gali magigot sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakapakapi ka na?
1: Kag nagwapo ka pa.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Mapakal sa mga Yes to Health stores nationwide.
1: Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: X!

0: Morning.
1: Yes, to health.
2: Iarina, ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaing lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki namon sining mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang ato sining pagparagad sa sining programa, tinutuyo sining mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kun ano ang mga nagakadapat nato sining himuon para matipigan ta ato sining lawas, para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kun may magset in ang masakit sa aton, kay kinahanglan mo gid maggasto eh. Kinanglan mo gid mangita na sang tambal kag kun magset in gani mga simptomas ang masakit, kakahulugan ina nga nagadako ang aton sininga kinahanglanon nga galastuhon parang inog bakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kun may ara man lang kita sang pamaagi tiempo para nga mangin healthy ang ato sininga lifestyle, ina mga abyan makabulig agud to makalikaw kita sa mga grabe sininga pamalatian. Pwede ka mo makapasakop sa ato sa ringa pagparagad basi may mga concern ka mo darang masarangan karon sabton sa ato sa ringa consultant dari sa programa The Secrets of Health. Sa ato sa ringa pagparagad o punta ang ato sa ringa Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
4: Welcome man, Sir Jocelyn Lano. Kina-welcome na ito ng aton sini mga tagpalamati sa kutob sa madabutan sa aton sining tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Jocelyn Lano sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo, sa pila ka mga mapuslanon ng mga informasyon may angot sa aton sini nga ikaing lawas. Hindi na kita maghulat niya magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sini nga kalawasan. In fact, kadamo sa mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa badatian kag para magpabilin nga ang lawas malig-on kag para adlaw-adlaw kita may proteksyon. Ang paginom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C kita sini ang mahimo nga mahuligan.
1: Yes, to health.
3: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold, Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produktong ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold, Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Yes!
3: Pero diri kita sa mga hiyang niya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kaya wai niya caffeine kagwai coffee beans, ang Santhon Plus coffee mix, may mangosteen powder, soya powder, kag moringa powder. Kita niyo wai kape, wai ya sang coffee beans, wai ya therefore sang caffeine. Pwede kayo inom sa mga kabataan kaysa sang function sang isoflavone nga ra sa Santhon Plus coffee mix, amo ang pagpa-activate sa ato sininga brain functions.
4: Nagtuman kita na ka-importante, Sir Jocelyn, ano? Kay tanawa blasubong, mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mo siguro ang kadamuan sa ninyo pag-abot sa spelling. Subong doon medyo mahina na ang mga ulihing tubo. Ano? Although hindi man tanan, isa sa ninyo makabulig sa aton sa Sir Jocelyn para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Na nagabulig pa-aktibo sa aton sa ninyo brain. Pwede sa makabataan. Kag sa mga may edad-edad na Sir Jocelyn nga naga-malipaton man. Makuha na to na siya kung maginom kita sa Santhon Gold Coffee Mix.
1: Yes!
3: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kaysa sweetener is stevia, and that is premium D3 coffee mix, Dok Leo.
4: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isaman sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ilang sininga sistema dira lawas, especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero kuno ay kamo time, ari na lang kapihan nyo ah. Pilian nyo na lang ang premium D3 coffee mix. Ang isa sini sa advantage, may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagway man sa problema nga madisturbo nyo sa blood sugar, tungod nga stevia ang iya sining hagin na gamit nga pampatamis sa dira.
3: Plus gold. Ang hypertension, may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set in sang simptoma, o kung mga patimaan sa lawas na sini, botang balos ni Dok Leo, ara na naduktan ka na.
4: Kaga posible, Sir Josil, may mga nahalita na sini ng mga parte sa aton sini nga lawas.
3: Medically, may explanations ini, ang inatawag nato sini nga PP or blood pressure ta, depende sa readings, no? The systolic and the diastolic nga readings sa ato sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta, Dok Leo, pila dapat gin man sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
4: Para mahambal naton, Sir Josil, nga normal kag healthy nga aton sini nga blood pressure, ti dapat dira kata sa 120/80 o kun less sa dira.
3: Speaking about less, no, manubo sa 120/80.
4: Correct.
3: May ara kun kaysa nga reading nagataas ang iya sini nga over. Let's say for example 120 matuod, pero ang over yo kun sa galabot tag 90 tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga you are at risk of a possibility of having a hypertension na Dok Leo.
4: Yes, Sir Josel, kay imbalance na sa dapat i-considerar gid naton ina siya. May ara man gani nga like 120 ang imo sini nga diastolic, pero diastolic nimo is less than 80. May mga bagay kagyapon ni considerar sina.
3: So kon mag above and below normal, but tambalon something is wrong sa sulod sa imo sini nga lawas and must be corrected, Dok Leo.
4: Correct.
3: Pero kon may BP ikaw blood pressure of 130/80, but tambalon sini 130 ang iban sini okay pa, pero ara ka nagali sa moderate risk of having a hypertension, Dok Leon.
4: Kumbaga, Sir Josel, tinagaulo umpisa na ang pagtaas mo sini nga blood pressure. Kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kung nang iban sini inatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
0: Ako si John, problema ko ang

0: Plus Gold. Mabibili sa mga butikas.
1: And mag-over 130, magkalabot na be 140. And then magtaas man to 90, 140 over 90. Buta malusin, you are already classified as may hypertension or may high blood ka na, Dok Leo?
2: Actually, Sir Josel, di lang basta high blood, but high risk ka na sa ni. Kung amon na ning imo sini nga numero, higher chance ni mo sa ni sa heart and vessel problem. Usually, kinanglan gini Sir Josel sang treatment.
1: In short, sini sick,
2: yeah.
1: Immediate medical attention.
0: Gusto mo ba ng

0: ay iban dok layo galabot tag 200 pero okay man lang sila pero makitaan mo nagapalamula nga dog palanggitom lang ang pagkapula galabot tag 200 over 120 180 over 120 pero kaya gihapon sa ila sining alawas pero anong risgo mo sini dok layo
1: ati ari sini Sir Josel hypertensive crisis tani very high crisis na, risk
0: crisis na ni dok layo ha
1: yes masiling na nato yung emergency situation lagan kadayon sa imo sini nga medical doctor kikinanglan mo na sini immediate medical help
0: in short kun nakalabot kagali sa amo nining blood pressure basi matumba na ikaw nga way pilas.
1: Correct.
0: About this problem sa hypertension gulpi man lang ini naga set in sa aton ang iban triggered for example ang iban nabi palakaon sang matambok labi na gid kun palakaon ka aligi bala sang alimango kag kasag nan numero uno gid na mamatambok pareho sa bisang baboy pero sa baboy just to give you a trivia ha ang pinaka masakit sini kag ang pinaka delikado hindi inang puti niya nga ma naga uyog-uyog kundi ara sa panit ang pinaka delikado gid sa tanan dira concentrated that's why nga ti magkaon kag ani sang panit sang litson sa mga plakaon sang litson kag sa nagakaon sang litson kon magkaon kita gamay lang sa panit bulong sa hidlaw kon gakaon kamo ah hindi nyo man pagpatami kay anything in exist kuno hindi man manami sa lawas
2: kung dati

0: now available in your nearest drugstores.
1: Kinanglan mahibaluan tani kon ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kon kulang ka sa amo ni nga bitamina kag minerals. Ano ini nga mga bitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa ato sini nga lawas, Dok Leo?
2: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse na ito ng aton sini nga sodium levels kag magrelax ang aton sini nga blood vessel walls. Ya kung sa diin ang kakulangan sini o kung ng low potassium levels, posible magresulta sa reduced sa sodium retention nga nagapataas sa nga aton sini nga blood pressure.
1: So, speaking about this potassium, masamin na aton sini nga ginapakaon sa mga nag-suffer sa low potassium supply, saging dayon dalaganan ta.
2: Correct.
1: Inang way kagi balaluto nga saging. Ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaon ta, but sa sub-aba lang ginatawag ta nga saging.
2: Correct, Sir Josil.
1: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masami na ito ginakaon nga unod. Kung inang sa daw labot-labot siya pagid, Dok Leo.
2: Isa man, Sir, makuha na ito sang sustansya.
1: So, please be guided, mga tidbits of information ini kabay pa makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipigan ang inyo sa ninyay kayong lawas. Now, ining magnesium, actually, gagmay man lang ining kinanglano naton sa lawas naton. Pero kung makulangan, kagali, ang sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas nimo, that could trigger sang imo sa ninyo hypertension, Dok Leo?
2: Yes, Sir Josel, ano, kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig ni siya para sa aton sa ninyo blood vessel relaxation. Di kabalo naman kita nga para nga ang aton sa ninyo blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sa ninyo kaugatan may pahanunot. Mayong iya sa ninyo pagpahanunot sa lagaagi sinadira nga dugo. Nga kung sa diin, kung kulang kita sa magnesium, Sir Josel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan o kung tinuig, nag-increase niya sa vascular resistance nga nag-resulta sa mataas nga blood pressure.
0: Masaya ang buhay!

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggagot sa anumang uri ng sakit.
1: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man lang mag-sulay sa init, magpa-init, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kay tini, tama kasingkal. Pero as per our discussions before, Doc Leo, ang maximum nga makuha nato nga makadalawat kita at damo sini nga vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock, no? At 2 o'clock.
2: Kung kaya lang, Sir Jose, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3. Dira sina nga mga inoras.
1: Amo ni siguro nga way timay ginastroke nga baka, no? Kay way ka panilong bisan ni lawig mo's banglid eh.
2: Gapabulad sa init.
1: Bastante sila yas vitamin D. So ang vitamin D, anong iya sininga function, Doc Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, ano ang nagakatabo sa aton sininga lawas?
2: Actually, no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josel, pag abot sa balance sa aton sininga blood pressure. Kaya ang vitamin D, ang role niya sini, nag-a-adjust o nag-regulate o nag-control role niya siya sa renin, angiotensin, aldosterone system which regulates BP. Which is, ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sang hypertension.
1: So, but increase ang risk, nagadugang sa risk nimo nga magka-hypertension ikaw. Bisan pa way ka sang history sang being hypertensive, kung kulang, kagsigisiging pagkulang sa vitamin D sa dawat. Ang masami sini nga ginamuno nila kung hypertensive ang tao na. In short, sini, may mga manifestation na nga ara na sa boundary ikaw nga magka-hypertension o kung magka-high blood. Ginalimit nilang imo sini nga sodium intake. Why? Nga kung masubrahan ikaw sodium intake, magkabagita sodium just like sang asin ha, sodium chloride na eh. Nga kung masubrahan ikaw intake sang parat, na delikado para sa mga hypertensive, Doc Leo.
2: Kasubong sa nahambal na tuntag yun na Sir Josel, no? Kung nga akin ang lana ton sang potassium. Kaya ang potassium, amon isang nagabulig balanse sang aton sini nga sodium sa lawas. Nga ang pagnubo sang potassium, madulaan sang gwardya ang aton sini nga sodium. Nga kung sa diin, may ara kita sa ginatawag nga sodium retention, nga magpataas sa aton sininga blood pressure. Diarya ang ginahambalan naton ang mga kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala, sodium naman niya, sobra. Ang sobra nga asin sa lawas, hindi man makapayo. Ginapahibalugid naton sa aton sininga mga listeners, mga viewers naton niya, ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension, dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton.
1: No.
2: Kaya araya makontrol ta pa na ya, matulutimpla ta pa na ya. Kung kulang, madugang-dugangan mo. Kung medyo maparat, masabawan mo dugang. Mas labi nga mag-andam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap ng sodium. Labi na to na ginarecommend sa ila na mag-inom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kung ang komposisyon sila sa nga mga pagkaon, processed, kag mga instant. Para nga rising imbalances nga matabo, nga nagaresulta sa hypertension o kung high blood pressure, dapat kunara ang potassium ara man ang sodium nga naga binuligay sila sa ila sini tagsa-tagsa ka obligasyon.
0: The secret of health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sini nga digestive system halaka pang puga tubla. Sa sulod parang nga kuwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na inom na lang sila si Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhon Gold Capsule timera sa Sambalungay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Wisa sa balungay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkor niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga, pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sa sirkulasyon, kaga magpanami pagid ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic, nga nag-angkon niya sa allicin, o kung allicin, nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil. Nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot. Kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride. Kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production, nga isama na siya sa approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive. Pero kung mag-inom sila sa Sanson Gold Capsule, kasubong lang, Sir Josil, ano, ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na tun nga sangkap.
1: How about ining premium D3? May VCO, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang pwede sini mahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood doklayo?
2: Amo ni Sir Josil, yan nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system, o kung RAAS, o kung RAS ba lang ang ginatawag. Kini siya, Sir Josil, sa BP regulation. Isa man niya sa rason na kung nga ang dapat natong talupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system na ton, kay isa niya sa rason nga nagataas ng aton sining blood pressure. Kay nga aman, kung ang aton gani sining blood pressure mag-drop sa aton sining kidneys, masense siya nga nag-low ng sining blood flow, marilease ni Sir Josil sa enzyme na ginatawag renin. Ang renin nga ni itrigger nga naman ang chain reaction, maproduce naman isa sa angiotensin 2, amon ang active form, a substance nga nagapanarrow o kung nagaconstrict, nagapakitid sa aton sining ugat, kag nag-raise sa aton sining blood pressure. Ginastimulate naman sining ang pag-release ang ginatawag aldosterone, ang hormone nagabulig, no, para sa aton sining kidneys, i-retain niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine na to ni siya ang iyang sining efekto, nagapataas siya sa aton sining blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sining blood pressure. But the problem is, amon ni Sir Josil ang problem, if ang ining ginatawag ang relasyon bala sa sining system, ining ginatawag na aton sining renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon nga pagtaas sa aton sining blood vessel constriction o kon sige bala pagkitid sang alagyan sang dugo tungod nga nagaconstrict ang aton sining ugat, excess of fluid retention kag higher blood pressure over time. Amo ning problema, Sir Josil. That's why, no, ang ining ginatawag RAS nga ini, amo ning frequent target sang antihypertensive drugs. Kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amo ning rason, Sir Josil, kun naga-overactive na ini siya, nga nagaresulta sa pagtaas man sang aton sining blood pressure, nga amo man ni siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
1: How about ang vitamin C? Ano iya ang role ya sini? Agud to nga hindi kita matam-an kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Dok Leo.
2: Tama ka importante, Sir Josil, no, ang papel sang vitamin C kag benepisyo niya sini pag-abot sa aton sininga kaugatan. Kinanglano ng vitamin C para sa collagen formation sa aton sininga blood vessel walls. Ginapabakod sininga aton sininga kaugatan. Nag-improve niya siya sang nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sininga dugo kung mag-circular ini alin sa kurason baka to sa nagkalinlain nga part sang aton sininga lawas. Kaga more effective, Sir Josil, ang vitamin C para sa hypertension sa yadto mga tao nga kulang sini, kaga mataas ang ilang sini nga stress levels o kung stress sila permi halos adlaw-adlaw.
1: So ang vitamin C nga makabulig idea sigurado kita para nga ang lawas naton makafunction sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kung high blood. Ngalan is Santhone Vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Doc Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab at sulok-sulok.
0: The secret of health.
3: Yes, to health.
1: May mga produkto si Yes to Health Incorporated. Nadamo na nagapangita si ni. Yesterday, nakaagi kita sa isa ka drugstore. Kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kaya nabatian niya kuno sa ato si ni nga live stream nga manami kuno magpahamis ang kutis sa Dokleyo.
2: Kina-remind gid naton sa aton sini mga tagpalamati. Babayi man ako na lalaki. May termino sa unang kilala ko, Sir Josil mo. Nga para sa iya, isa ka mortal nga salaang magtulog nga waay nagapanibin bisan pa mang hilamos man lang. Kaya nga man, ginapabayaan naton ang mga naglag dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sa nga panit nga may nagapililit nga mga higko, kaya mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sa nga panit sa bilog nga gabi. Hindi lang sila, Sir Josil, nga pampaputi ah, kati may ara sa sanggitatawag ko Jake and Glutathione. Kundi nagatinlo pagid sa nga aton sa nga guya, sa aton sa nga panit, sa aton sa nga kutis sa pangkabilugan.
3: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Nga ang ginarekomendar na ton nga kinanglan gig kamo magamit sa isang habon. Kati hindi man manigar, Sir Josil. Ang oil hindi man na madala basta sa tubig lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man na ton ang swabe man sa aton sininga panit. Why sa may mga maisog nga mga chemical dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sininga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Amo ni gani nga sa mga kabataan bala kay way pa ma-expose sa mahigko sining environment ang ila sininga kutis. Ginatawa takutis baby.
2: Correct.
1: Mahumok, hamis, dawa ay sang pores.
2: Abi mo, Sir Josil, ang isa madunduman ko naman ang gin partner sinasang aton sining kilala, no? Gagamit siya Clear Skin Beauty Soap ang ginakape niya Sunthon Gold Coffee Mix. Kami ara sang glutathione and collagen. Kung nga mahumok, kung nga mahamis, kung nga ang adong kaulumol sang panit sang bata, tungod nga, bastante pa sila sa collagen.
1: Firm pang ila sininga panit.
2: Yes.
1: If you speak about mahamis, inang hindi kitaon halos ang imo sininga pores, sa imo sining skin. At the same time, pwede man kamo magamit sang Sunthon Herbal Soap. Ang Sunthon Herbal Soap actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sininga bayo, or if not, ang nagakabilin sa aton lawas, labi na gid sa masami nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sining ilok, Dokleyo.
2: Problema gid kun dali ba karon every time nga balhason kita ate madumduman dayon sa iban sini ang luto nga bayabas. Although iban sini ti nagakaon iya sang luto nga bayabas, ginabutang panagani Sir Josil sa sinabawan. Hindi lang siling Sir Josil nga nagapanimaho ka bayabas, kundi katinlo ang aton ginaistoryahan diri. Hygiene nga ginatawag. Amo ni ginahimo sa aton o kun benepisyo nga makuha naton kun sang Phone plus herbal soap ang aton sini nga ginagamit kamay antibacterial property sa Sir Josil. Lakip na gani ni mga samad bala nga dugay magpali.
1: Oo.
2: Tungod sa mga kagaw-kagaw, magamitan mo sina, mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa ni mga kinadtan sa sapat-sapat dira Sir Josil nga nagaresulta sa mga ginatawag dark spots, mabuligan niya man niya mamat-amat fade kung nagagamit kita sang Sunthon plus herbal soap.
4: Sunthon plus herbal soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: By the way, pag-mention mo sa sapat-sapat ini Doc Leo, subong di ka baylo-baylo ato sa ding klima, ulan-init.
2: Hmm.
1: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
2: Yes.
1: Amugin ng numero unang kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit, maubos gidunod sa imo sini nga bangko kon nali ikaw di malason nga magka dengue. So dapat likawan ta number 1 nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon Herbal Oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
4: Sunthon Plus Herbal Oil, ang pabahid na all-in-one sa presyo. Sunthon Plus Herbal Oil.
2: Ang ginatawag Sir Josil nga malikaw tao ka sa kagat sa lamok, hindi ka mapalapitan sa lamok kung mapamanyos mo na siya, makabig na lang na ito na Sir Jocelyn, bonus mo na lang na. Kaya kung nagapamanyos ka sa Sunthorn Plus Herbal Oil, nagabulig man ipahumok sa imo sining panit. Di kung mamasahi, balaan mamanipulate ang atong sining makaunuran na Sir Jocelyn, nagabulig man ipa-active sa pag-function sa atong sining lymphatic system. Ang mga higko, dira, mabuligan niya, madrain man sa atong sining lawas. Nagapanami sa atong sining blood circulation. Mahumutan, mahaklo o palang Sir Jocelyn ang sense ni nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo panghuna-huna, naganami imo tulog.
1: Try it ang Sunthorn Herbal Oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok kag iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto, gapala mo ipoy imo sining lawas bala. Banyo sinyo bala. Bisan hindi na kamo magmasahe, batya ganyo gid ang pag-usbong bala patyag mo dog gasulungaw ang hangin sa imo sining kaugatan kag sa imo sining kaunuran. Kun mamanyos kamo sa Sunthorn Herbal Oil.

0: fast and safe. Systopain. Symptoms persist. Consult your doctor. Relief sa mga bukika. The Secrets of Health.
1: Kung inagi ka mo kagwanta, saan pala nakit sa lawas ninyo, ha? Mag-sys the pain na Dok Leo.
2: Gina-discourage man aton gali. Yan itong mga nagapananakit ang kalawasan, kapiyan pa kung daw hindi na matandog, hindi nyo na pag-ipilit nga ipahilot pa o kung ipapislit pa. Kundi, ang pinakapuntos ni, ipahuway na ton, kaga parang mabuligyan kita nga magtawhay aton sa nipamatyag, ma-alleviate ang symptoms ngayon na o kung na sintoma ngayon na, pwede matumaran sang cess the pain.
1: Kung overstretch, kag overwork ang inyo sa nga mga muscles, ga pala manog man na dito sa sulod. So, delikado man patandog ni mo, kay ma-aggravate lang ang banog ya, hindi makuha ang sakit.
2: Tama.
1: So, imnin nyo na lang sang cess the pain. Pero amo niyang ilimnon sa katulugon niya, Dok Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Mm-hmm. Isa ni Sir Josiel sang ginatawag makabulig sa makalalakinhan para bala matuman, Sir Josiel, ang obligasyon na ginatawag bala nga ulayhon sa katulugon.
1: Dapat unpredictable kuno ang isa kag isa eh. Kung unpredictable ka mo, to maintain kuno sang good relationship, ha? Dapat hindi man bala mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mr. Kag si Mr., budlayan man magbasa sang estilo ni Mrs.
2: Mm-hmm.
1: So, dapat always ready kung sa Boy Scout pa.
2: Amo na lang ng defensa mo dira si ni Sir Josiel, kahit hindi mo mapaktan.
1: Mm-hmm.
2: Subong bala o kung buwas, subong bala nga oras o kung dugay-dugay.
1: Mm-hmm.
2: Dapat may reserba kagid si ni Sir Josiel para bisan anuman nga takna, anuman nga oras, magpanawag ang kinahanglanon, kumbaga sa termino sa kilala ta, may ibuga kagid.
1: Pero kung gusto mo gid mabasa si Mrs.,
2: mm-hmm,
1: dapat nga siya pauyaton mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Paghatag sa imo turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka-timean siya, ups, 25 minutes. So sa mga lalaki ini nga daw nadulanab la libido, daw ay nagana bala sa ila sininga sexual activity sa inyo sininga partner, 30 minutes before loving-loving, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakali ni sa sukit niyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Kag sa clinic, sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yule Street, atuman sa Midtown Hotel, kag sa Bacolod City, sa Yes to Health Store, sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health. Sample Plus Gold.
3: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
4: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Kape at gamot, ngayon

0: Mix. Ang Santong Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus!
0: Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
6: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat lang.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Mga katropa, exa!

0: mga unang bumabaltirin mong mamatiyan. Express Manila. Labas kang eksklusibo ka na sa kapinangis sa ginti kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from ini ang Express Manila. Express Manila. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
0: Express Manila.
2: XFM tayo mula sa East 17 na may ngaga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagun sa ningkaman sa bungabahin sa kalibutan. Welcome na rin sa pagpalayag sa itong kapalatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Adlaw kita sa buong mga katropasang Lunes, Mayo 25, tuig 2026. Kagsubong aga kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinaro.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Ikadalong naman sa inyong mga katropang makaundan sa mga balita rin sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa natin rin nga nag-monitor ang XFM Bacolod. Babatian nyo kami mga katropa sa radio frequencies na 103.9 kag 96.7 sa Northern Negros ang XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5 kag sa Southern Negros XFM Cabancalan City. Sa radio frequency naman nga 106.1 kag sa Negros Oriental XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman nga 98.5.
3: Mga katropa kita man na malantaw sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita naman ang mabatian o kung may live stream kita sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka bumagkalipat. Mangod, pwede na ninyo ma-download ng libreng atong official streaming apps ang XFM Philippines. Inyo mga katropa ma-download ang XFM Radio Network dra sa inyong mga Android phones sa Google Play Store app. Ma-access ninyo dra mga katropa ang kapin sa isenta ka mga on-air stations ang XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, may harap magkita sa ating text line na dirisa kan istasyon XFM Bacolod. Ang atong nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:19 na. Mga katropa, ito padulungan ng mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa mga balita dari sa lokal.
0: Express Balita, local news.
2: Peace talks ang gobyerno sa mga MPA hindi kinanglan bangod meron sa mga programa nga nakabulig sa mga luyag magsungka.
3: Pagpatay sa isa kababayi sa siyudad sa Cadiz, may person of interest na ang kapulisan.
2: Masobra 14 milyon pesos ng shabu na kuha sa duha ka mga persona sa siyudad sa Bacolod. Kagata naman padulungan mga katropa sa mga headlines sa national news.
0: Express Balita, national news.
2: 30 top 40 katawo ginakadlukan nga natrap sa narumpag ng ika-9 o konsyam kapanalgan nga building sa Okon Hotel sa Pampanga.
3: Bago nga plano sa kudita ginahimo sa Senado, gatsalyan ginaduso nga ilisan si Cayetano.
2: Kag para sa itong mga headlines international news.
0: Express Manila, international news.
2: 90 patay sa paglupok sa minahan sa China.
3: Ginapabugal naman ni Trump ang may maayo ng resulta ang iya kasugtanan sa Iran.
2: Kag para sa itong headlines sa sports. Bacolod, handa na sa pag-host sang FIBA SIBA U18 Women's Qualifier sa Hunyo.
3: Sa ito naman, showbiz balita mga katropa, anak ni Manny Pacquiao, nakareklamo man sa 600 nga presyo sa ukay-ukay.
2: Alas 6:21 na, inyo nabatian mga katropa ang mga pangulong dinalan sa lokal, international, local, national, international, kagiban pa. Kaginig na dulong sa inyo mga katropa sang Santon Golder Ball Capsule.
4: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: para sa itong mga kaunti naman sa mga balita sa lokal.
1: Express Balita, local news.
0: Kinkumpirmar sa Tiglicom sa Department of National Defense o kung DND nga wala sang peace talks. Nga matabos sa tungas ang gobyerno kagkatapos sa New People's Army kon NPA matapos sa pila ka mga engkwentro nga nagluntad sa probinsya sa Negros Occidental. Sunod kay DND Secretary Gilbert Chudoro, hindi na kinanglaan sa gobyerno ng nasambit nga kasugtanan angon sa kalinong kagkatawhayan bangod mayara ng ini sa mga programa nga naplastar para sa mga magasungka ng mga rebelde balik sa sabak sa gobyerno. Dugang pa ni Chudoro, wala na sang plano ang gobyerno ngay balik pa ang peace talks sa mga NPA kagiyan na lang nga ginhangyo ang kag-iyaman nga ginapanindugan nga ginagamit lang ang mga ini sa mga manugamo kag mga sabad sa susyudad. Nanawagan man ini sa mga nabiling mga rebelde nga magsungka na bangod bukas ang gobyerno sa pagbaton sa ila agun matagan sang bulik kag proteksyon ang akon kaangay sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict akon NTF-LCAC.
2: Nanindugan nga lehitimo ang operasyon sa militar nga nagresulta sa kamatayon sang 19 ka mga ginapatihan katapos ang New People's Army o NPA sa nagluntad nga engkwentro sa barangay Salamanca Banwas sang Toboso sa tung Abril 19. Sunod sa kay Department of National Defense Secretary Gilbert Gibo Chudoro, iya una nga ginpasalamatan si Governor Eugenio Bonglacson kag pila ka mga lokal nga gobyerno o local government unit sa probinsya sang Negros Occidental nga nagapakita sa mabakod nga suporta sa mga katapos ang Philippine Army. Gitpahayag ni Chudoro nga ang mga naratibo nga anom sa 19 ka mga NPA ang napatay. Ang mga sibilyan ang ginagamit lang nga propaganda bil sa mga rebelde. Agod magkakuha sang dugang nga suporta kag bulig gikan sa dumuluo nga mga sources. Dugang pasang Tiglicom nga ang paraffin test ang hindi magkabig nga mabakod nga ebidensya bangod ilang nga basihan ang testimonya kag direkta sa mga partisipante kung sa diin unsa diri ang nagpositibo sa gun powder residue. Si Chudoro ang nagpadulong sa probinsya agod magbisita sa pila ka mga haray sang militar katapos ang matapos na natabo ng engkwentro nga nagresulta sa kamatayon sang pila ka mga matagas nga lider sang NPA.
0: Nakumpiskal sa kapulisan ng masobra 14 milyon pesos nga balor sa Shabu sa duha ka mga lalaki sa Puro Kamunsil, Barangay 3, Siyudad sa Bacolod, Cagayan sa Mayo 23. Ang nadakpan ging kilala kay alias John, isa kay value individual, 29 anyos, kag-resident isa na sa ambit nga lugar. Ang upod sini ging kilala sa kay alias Mark, 34 anyos, isa ka street level individual o kon SLI, kag-residente sa Purok JK o kon Purok JK, Barangay Kabuog, Siyudad sa Bacolod. Sino kay Police Major Eugene Tolentino, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 2, upo ng City Drug Enforcement Unit o kon CDEU, nakuha sa mga sospek ang 2.1 kilos nga shabu nga nagabalor sa 14,280,000 pesos. Dugang pa ni Tolentino, ginamonitor nila ang mga sospek sa sulod sa tatlo na kasmana kagilunsar ang anti-illegal drug operation batok sa mga iniya. Sa karon, nakauna sa kustodiya sa kapulisan ng duwa kagpasakaan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Mayara na sang person of interest ang kapulisan sa likod sang kamatayon sang isang kababayi sa Sitio Capaya sa Barangay Sibaka Konsikaba, Siyudad sang Cadiz sang tinalikdan nga Mayo 21. Kumadumduman ang biktima gin kilala sa kay Jenny Ann Delano, 38 anyos, kag residente sang nasambit nga barangay. Sunod sa kay Police Lieutenant Dalkin Grace Loreno, ang Deputy Chief of Police sang Cadiz City PNP, may ginabantayan sila karon nga isa ka persona sa lugar nga mahimo ara sa likod sang krimen, kag ang nasambit nga persona ang may record sa barangay sang pagpangawata. Dugang pa ni Loreno, duha ka ang gulo ang ilang ginalantaw sa karon, amo ang robbery kag pagpanghimulos apang lagi na hulat ang medical legal sang biktima kung ini ang ginhimuslan sang suspect antes ginpatay. Sa karon, ilagi na tipon ang nagkaigo ka mga impormasyon kag ebidensya agud mapasa kana ang kaso batok sa suspect nga ara sa likod sang krimen.
0: Salakyan nasunog sa tangka sa Kasermit Mountain sa Binalbagan sa Sabado. Na luwas ang apat ka membro sang panimalay sa masunugang Suzuki Ertiva nga ilagi na sakyan sa taklarong nga bayan sang punta sang Mount Ermita sa barangay Biao Banwa sa Binalbagan. Sulod sa kapulisan nagpanawag ang apat ka pasahero nga membro sang isa ka panimalay agud magpa-picture sa mataas nga bayan sang bukid sa ilaging kakibot tukon kakibot nag-asong silakyan kag nagkalayo. Nagtingo man silang mga mapalong ang kalayo sa bulig sa pila ka mga pumuluyo apang wala matap na hektar na ubos gidang salakyan. Apang kun apat pa lang kabulan sa bago nga tagiyang nasabit nga salakyan matapos nga ilagin bakal ang sang second hand kaginalantaw nga elektrikal sa salakyan ang ginalinan sa kalayo. To isang banwa sa nga kargao ng salakyan para to sa barangay proper sa tanginahimo ang investigasyon. Ang Mount Hermit ginakabing tourist destination sa Southern Negros bangod sa mabugnaw nga hangin kag matahom nga itsura sa kabukiran. Ginatos top sa libo ang turista nga nagasaka diri kun weekend ilabi na kun mainit ang panahon.
2: Ginatipon sa lokal na panguluhan sa Bacolod ang mga nagaserbi bilang barkers sa downtown area kag sa palibot sa Bacolod Public Plaza bilang kabahin sa tikang sa syudad nga mahatagan sila sa nga matinlo kag permanente nga pagpangabuhi kon pangabuhian. Ang nasamit nga pagtipon ang gitpangunahan sa City Administrator Attorney Mark Steven Mayo sunod sa direktiba ni Mayor Greg Gasataya. Sunod sa syudad dinutuyo sang amo nga inisyatibo nga maistoryahan ang mga barkers kag magkapangita sa posibleng alternatibo nga livelihood program nga makahatag sa ila sa mas produktibo kag sustainable nga pangabuhian. Ginpahayag man nga padayon ang koordinasyon sa syudad sa nagkalain-lain nga ahensya agud mahatagan sa nagakaigong suporta kag oportunidad ang apektado nga mga individual.
0: Ginpasalamatan sa Bacolod City Government ang maayong feedback sa publiko angot sa ginpatigay nga license to own and possess firearm o kon LTOP caravan sa Bacolod City Government Center. Sa interview kay Attorney Mark Steven Mayo, iyagin payag nga madamo ang nakakita sang kayuhan sang caravan bangod yara na sa isang lugar ang kadamaan nga kinanglanon pareho sang neuro kag drug tests. Ginsiling man sini nga bukas sa syudad nga liwat mag-host sang abong aktibidad kun luyek sa Regional Civil Security Unit o kon RCSU lagip sa mga serbisyo nga gin-offer sa caravan amo ang gun safety seminar kag notarial services ang kinanglanon para sa firearm licensing kag registration. Samtang ginpahibalo man nga ang mga wala man nakaingagaw sa caravan mahimo gyapon magkato sa SM City Bacolod kag sa opisina sa RCSU sa daan nga Police Station 7 para sa account verification kag ibahan pa nga mga concerns.
2: Samtang Summer Night Market sa Bacolod ang matapos naman sa subong nga semana. Ginapangabay sa syudad sa Bacolod sa publiko nga magbisita kag magbakala sa downtown area antes matapos ang Summer Night Market sa maabot ng Mayo 31. Sa interview kay Attorney Mark Steven Mayo, ang City Administrator sa Bacolod City, ginpahayag sini nga may pila ka micro, small and medium enterprises sa kon MSMEs nga nagapangayo sang extension para sa makapadayon sa pagbaligya. Apang ginpatag sa syudad nga limitado lamang ini sa summer season suno sa ila kondisyon. Nagpasalamat man ang mga MSMEs sa oportunidad nga naghatag sa syudad o kung ginhatag sa syudad yung magipakita ang ilang mga baligya kag ilang produkto sa sulod sang bisabilog ang bulan sang Mayo. Samtang padayon nga nagapangita sa karon ng syudad sa posibleng lugar nga mahimo nga permanente nga night market agud mabuligan ang mga gagmay nga negosyante sa Bacolod. Suno pa kay Attorney Mayo, maisa pagkapribado sa karon nga propiedad ang ginalantaw subong nga posibleng nga ma-acquire pinaagi sa partner entity kag pagahimuon nga kasugtanan upod ang syudad kun magmadinalagon ang negosasyon. Sa subong naman nga tion, wala na sang bakante nga propiedad sang gobyerno sa Bacolod nga mahimo gamiton bilang night market.
0: Alas 6:29 na, inyo na pati ang mga countdown sa mga balita sa lokal. Kagin na ginadulong sa inyong mga katropa sang Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Ato na padulungan ng mga kaunda naman sa mga balita sa national.
1: Express Balita. National News.
0: Ginabanta 30 tuptop 40 ka mga tao ang ginakabalakaan nga natrap sa idalom sang narumpag. Matapos nga kon nga narumpag kag siyam nga panalgaan nga ginobra sa nga hotel sa Teodoro Street, Barangay Balibago, Domingo sang kaagahon May 24. Ang pagkarumpag sang konkreto nga estruktura natabo mga alas 3 sang kaagahon nga nagtulod sa isa ka dako nga operasyon sa pagluwas sa madamong ahensya. Sino kay ang Angeles City Information Officer J. Pilayo? Iyagin paayag nga pisar hindi pa matag ang eksakto nga sitwasyon sa idalom sa narumpag na konkreto. Agresibo ang ginapatuman sa mga otoridad ang ilang search plan. Maglunsar o kung naglunsar man sa investigasyon ang LGU sa legal status kag structural history sa building agud mapatod ang mga permit sini.
2: Mahimo ka hindi pa matapos ang konflikto sa Senado, matapos ang pag-istoryahan na isang bagong ginaligarko dita sa liderato sa Upper House sa Dinginaduso ni Senator Sherwin Gatchaliana, nga magbulos kay Senator Alan Peter Cayetano bilang presidente sa Senado. Sa tunga sa nagapadayong atensyon sa Senado, gitpahayag

0: hindi palubos nga maligoon kang pagbag-o sa Maryuria nga gitukod pagkatapos ang pagpahalin kay anay presidente sang Senate nga si Vicente Tito Soto III sang tinalikdan nga Mayo 11.
1: Nagpandam si National Bureau of Investigation o kan NBI Director Melvin Matibag nga ang pagpahanugot sa Senado nga mangin palanaguan sa mga fugitives magatag sang delikado nga halimbawa kag magagubas ang pagsalis sa publiko sa ustisya. Ini nga anunsyo, ini ni Matibag sa tuig Sabado, kasunod sa inaling nga pagkadulan ni Senator Bato de la Rosa sa piyaksang unang pagpasalig sa mga senador nga yara ini sa Idaloma sa ilang protective custody kag i-produce kon kinanglanon ang kasuguan. So kay Matibag, nag-istorya na yun sila ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Mayo 11 sa unang gintinguan nga aristuho ng senador nga may kaitanan sa iyang kaso sa International Criminal Court o kan ICC angot sa drug war sa Duterte administration.
0: Ginaduso ni Manila 3rd District Representative Joel Choa ang House Bill 5862 ukon ang proposed Public Nursing Home Act of 2020-25 para sa mga senior citizens sa tagsa siyudad kag Banwas sa pungsod. Sunod sa mamalidha, mahimo ini nga malabot kag mapatindog ang public nursing homes sa mga prioridad nga lugar sa sulod sa 5 ka tuig. Ginamentenarman sa mamalidha nga ang mga nursing home dapat may nagakaigo nga mga pasilidad, hulot kag espasyo para sa mga senior citizens subong man sa mga nagapanguna nga utilities, kuryente kag tubig, kwalipikado nga mga tinawo, nagapanguna nga mga pasilidad sa ikayong lawas kag kalingawan kag isa ka opisina administratibo sa idalom sang hagna ginrekomendar nga mahatag sang technical assistance kag supervision ng Department of Social Welfare and Development kon DSWD kag National Commission on Senior Citizens kon NCSC samtang ang lokal nga Office of Senior Citizens Affairs kag ang Social Welfare's Office tingob nga magadumala sa nasambit nga nursing homes.
1: Alas 6:34 na. Mga katropa nyo nabatihan ang mga kaundan sa mga balita sa National. Kaginingin na dulong sa inyo mga katropa sang Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag Premium D3 everyday.
1: Alas 6:34 na. Mga katropa, itong padulungan ang kaundan naman sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Isa ka coal mine explosion sa northern China ang nagpatay sa 90 katawo. Ang paglupok sa gas na tabo sa Liushenyu coal mine nga ginapadalagan sa Tongzhou Group sa Shanxi Province. Ginatos ka mga rescuers ang ginpadala sa lugar agot pagkita ng mga biktima sa paglupok ka. Yaraman sa lugar ang mga paramedics kagambilan siya. Konsideringin masobra isa kagatos katawong report nga gindala sa mga sa ospital. Solo sa report, mga 247 ka mga minero ang ginreport nga yara sa lugar sa natabong paglupok ka. Naging yuman si Chinese President Xi Jinping sa gobyerno nga imbestigaran ang gitunaan sa aksidente kagpasabton ang mga responsable.
0: Ginpabugal ni US President Donald Trump nga mayara na sang mas malapad nga kasugtanan sa tunga niya kag sang Iran. Ginadugang sini nga magduwa sa mas dalagko nga mga kasugtanan, mahimo man nga mabuksan ang Strait of Hormuz. Mayara lamang sang finalization sa tunga sang US kag Islamic Republic of Iran upod ang pila ka mga pungsod. Sa karon na ilagay na istoryahan ang pila ka mga detalye sang nasambit nga kasugtanan. Madumduman nga magkapila na kabeses nga mayara sang pagistoryahan sa tunga sa US kagiran apang wala inisang maayo nga nangin resulta.

0: alasa is 36 na. Mga katropa nyo na batian ang kaundahan sa mga balita sa international. Aginig na dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.

0: Mga katropa, ito na padulungan ng mga kanta naman sa mga balita sa sports.
1: Express Balita Sports.
0: Kung

0: ito na ang preparasyon sa siyudad sa Bacolod para sa pag-host sa FIBA Southeast Asia Basketball Association o CONSIBA Under 18 Women's Qualifier nga pagaywaton sa June 2 until 6. Sa suno sa siyudad, magabot na sa Hunyo 1 ang mga delegado kag manog o kunahalin sa Singapore, Thailand, Vietnam, Indonesia kag diri sa Pilipinas. Maayong preparar man nga welcome dinner para sa ila sa Bacolod City Government Center. Sa interview kay Mark Steven Mayo, ginpahayag siniya nga may pressure sa bahin sa siyudad mangod na Pilipinas among defending champion. Apang ginpasiguro niya nga preparado ng tanan nga kinanglanon para sa nasambit nga kompetisyon. Ang STI Guas Negros University Gymnasium ang mangin opisyal nga venue sa mga hampang samtang pagkagamito naman ang iyasang Barangay Vista Alegre bilang practice area sa mga teams. Ginaagdaman sa siyudad ang publiko nga magsuporta kag magtanaw sa mga hampang bangod libre lang ang admission siniya. Samtang sa dugang pagkinatong nga balita sa sports, nakuha na sa New York Knicks ang 3-0 lead sa Eastern Conference Finals matapos kaging lutos ng Cleveland Cavaliers sa score nga 121-108 kahapon. Nagpanguna sa kadalagan sa Knicks si Jalen Brunson matapos nagkamada sa 30 puntos kag may 6 ka assist. Nagbulig pagin si OG Anunoby sa 27 puntos kag Michael Bridges nga may 22 ka puntos. Samtang 23 naman ka puntos kaming 4 ka mga assist ang ginbalhag ni Donovan Mitchell para sa nalutos nga Cavaliers. Iwato naman ang Game 4 sa buwas nga adlaw May 26 sa home court sa Gyapon sang Cavaliers. Balita sa sports, kinatulong sa inyo mga katropa sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa, Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: Alas 6:39 na itong padulungan ng balita sa Showbiz.
1: Express Balita, Showbiz.
2: Mga katropa, sa balita naman natin sa showbiz, gaukay-ukay man bala ka mo. Kay mga katropa, ang anak ni Boxing Champ, Manny Pacquiao and Jinky, mga katropa, ang nag-ukay-ukay. Mga katropa, iniya mo si Queenie Pacquiao. Mga katropa, sa isa ka Facebook post, sa content creator nga si Edgar Di Polinar, nga mismo driver man and long-time staff no sa Pacquiao family, nga tinagin-caption na niya ang video nga ukay-ukay si Ate Queenie Pacquiao. Amo na yan naging caption mga katropa. Kung sa diin mayroon isang quick video nga nag-caught sa attention sa mga netizens matapos nga nag-enjoy sa shopping nga nakapang bayo iniha pambalay si Queenie mga katropa nga nag-shopping sa isa ka-ukay-ukay sa mga second-hand clothes kung mga pre-loved items. Kag mga katropa, ang gin kumbaga dayaw sa mga netizen sa kay Queenie mga katropa, bangod nga ini siya ang gukay-ukay, hindi pero sa ibang mga manggaranon, mga kunisipon, billionaire ni sila mga katropa, pero wala siya kung magagadisgust, no? Kung nag-direk, magwakali sa mga kay-ukay, o kung nag-intaabi, o kung socialista, halain niya social sa ato nga term, diriyabi, kaya isa social, ti social, kung sa English, no? Kung sa Tagalog, pero sa social, bi, doka matapubre ka ba lang, doka inta ka, doka social ka ba, doka amuna ba lang mga katropa, pero hindi siya amuna ko, no? So, no, sa mga netizen, tungod sa video nga makita. Kag mga katropa, mismo na-mention nito ni Queenie samtang siya nag-ukay-ukay sa nakita niya ang price nga 600 peso sa ukay, ang bal niya mahal. No, mga katropa, mahal for ukay item kuno ang 600 pesos. Nga tinga hamal sa mga netizen na kumbaga ano gid sila mamuhi, no, ito duan gid sila sang Pacquiao man ni Jinky man kag ni Manny kung paano mamuhi sang simple. Although si Jinky kabalo kita mga katropa nga tanda na yung mga designer clothes and bags, no. Pero ang bata nila kuno gid duan nila kung paano bala mag pili sang insakto nga mga items kag sang simple nga mga kagamitan. So, ti mga katropa, ang ambal niya gani, no? To sa biskan sa ato na no ang 600 mahal na for ukay-ukay, so which means kabalo kuno si Queenie sang ginatawag bala mga katropa no nga pag bakal sa mga shop abi nga tiginabaklan man sa mga ordinaryo nga mga netizen o kon sa mga ordinaryo nga Pilipino kagati amoy na no nagbakal siya digto sa mga ukay-ukay items niya mga katropa like makita to sa video mga pink shorts and ato mga floral dresses mga katropa nga ti hambal niya she love that clothes kuno nga ti hambal niya kanami kaga nabakal niya digto sa ukay kaga gapili mo siya isang nami nga barato digto kag makita ang simplicity niya that's why gindayaw siya sang mga netizens. Sa dugang pa sa mga netizens, ay doon, hindi ni siya bata ni Jinky. Ako kasi Jinky, kung ng mga katropa, grabe ka-expensive mamakal. Pero ang balis ng iban, biskan sa tutuod lang, no matter ano man ang ilaugali, either palagasto man sila or hindi, wala ka na yasang may ihambal sa ila or wala ka na yasang may ibato sa ila na nga malaing itinaga kay all of their monies ang halin niya sa kabudayan ni Pacquiao mga katropa. No, corruption involved yung mga katropa wide sa mga proyekto nga ginpalapaw para sa ila yung kumbaga ginatamasa sa buong wealth mga katropa. Ay na iya, sa sumbaganay na ni Pacquiao mo nang suno sa mga netizens. Mga katropa, ang aton nga balita sa showbiz, ang ginadulongin sa inyo sa aton mga habon sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santum Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santum Plus Herbal Soap ang magka-prevent kids early signs of skin aging. Manaming gagamiton nga magpaputi sa aton ka mga panit. Mangod siya ng mga natural nga ingredients na may kay antibacterial pa. Makapadulagin sa germs kagbaho sa imong lawas. Iningaton nga Santum Plus Herbal Soap. And syempre mga katropa, may isang pakita kahabon. Ang habon nato naman para sa mga mahilig sa gluta and kojic. Sa gluta kojic plus ginimpunan pa sang VCO kung virgin coconut oil. Ginisa sa isa kahabon sa Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: Antes na magmangarano sa Pacquiao, guba na churaya.
2: Ganda mo na nga balila na mahala na siya sa 600. Pero kung biskan na baratuhan para sa 600, huay ka mula. Bot na mo na ang bal ka. Dali man.
0: Dramo na dama, kita ko na nuslap ginpadako. O, kung nanos laging disiplina sa bata pa sila. No? Apisar nga tito, manggarano na sila. Binili yun na ng kwarta sa amay nila. Correct. Manggad nila. Dramo makita kung paano sila ginpadako sa ilang nga ginikana. Diba? Doesn't mean niya nga muna, no? Dukat, siyempre, ang iba niya nga, Todya, kung ikaw gani nga, may amuna blang imo sweldo, makasiling ka, ay, baklong ko niya. Sabi ba? Baka muna blang, bisan mahal, baklong ko niya.
2: Siya, agapiling ka niya.
0: Siya, agapareklamo. Siya ba, 600. Pero, bag, ang mga bag na to ni mamaya, minilyo na.
2: Oo, mga bag na, ano na, 5 million.
0: No, mga, ano na, mga Louis Vuitton. Ano pa yung nga mga bag na? Damo, no? Dilaw-glahog ang mga balor sang bag kag mga brand sang bag. Million sa peso sa balor sina.
2: Muna ganing ang balila sila niya makagasto katra pang Francie nga wala kang hindi reklamo.
0: Just for, para lang sa bag, million sa peso sa mga katropa. Ha? So, why kagina yung ano yan, no? Kay Araya mga katropa,
2: hard-earned money.
0: Oo, ano ginaya mo? Nang why ka daya guilt bala sa manggad ni Pacquiao ya? Correct. Why daya guilt?
2: Magasto sa maghatag sa... No?
0: Yes, pinangabudla yan ni Pacquiao. Muna da, sila yung ganit nila, kung ikit, pikit.
2: Okay, ingit. Ngita ka man to eh, boxing oo, ka man to eh.
0: Oo, boxing. Paguba ka man sa tsura. Di normal lang man nga magupagin man tsura mo kaya siyempre grabe dan pila ka mga world boxing champions kontra dani ano
2: pungulay like, sa kilid guba tsura mo
0: ayan o gani man
2: champion man
0: ano yan ati ang masubo tagaling mga katropa eh guba na tsura mo why ka pa naman garan pero kay Pacquiao ito grabe pila dan ka division 8 division siya na yung nagaisanong nga Pinoy nga nakawalo ka division kag may pila ka mga world titles na yan why kita question sa manggad ni Manny Pacquiao dads why kita na dads sana all gabi no press na subong bala kung may time kaysa blang ito pang Mindel malingaw tablas ko lang sa Facebook gina-search ko na gapo ng mga previews yung ampang yung mga away may mga away ni Pacquiao mga ito ka-satisfying blang ang mga away ni Pacquiao kanami mo every time blang ka ito pang Mindel makita ko ng mga previous fights ni Pacquiao sa mga 2000s bala o mga before 2010 yung mga away na eh mano kagay dumay madamo kabla ma ano do ka nostalgic blas ang feeling nga every time amuning away ni Pacquiao dumduma ko na sa una kasami na daan nga oras ang away ni Pacquiao tapos panyaga mo or ako antes or during lunch time alas 12 the pay per view na sa HBO pagwa mo na sa dalan away gislak yan
2: Alas na nga tinumpok siya.
0: Oo, oh, tinumpok. Ito na yung paglili mo to. May mga errands na may gina sa mga gyms ang eskwilahan.
2: Nah.
0: Dito na to sila. May, ano na, may, ano na, tawag na, ng projector. Oo. Oh. Dito na sila ka tinumpok. Live viewing. Eh, mambala na din ng iban nga. Oh, tapos na. Oo. Oh. Ah, knockout, kid. Ano na?
2: Pro. Gahod pa na yan.
0: Oo, oh, good gahod. Sa jag na yan.
2: Gamo na wala. No, dumawa ko na. Sige, tanay. May mga mag-away. Bro, sa pagmalayo. Kailangan boxing ni Pacquiao.
0: Saun, saun na sa radyo, matip pa na sa radyo.
2: Ang commentator, wala ka sa France, ang maskug. Dumduman ko, naman wala TV, ka tapang France mo, monitor radyo. Kami sa radyo mo.
0: Gani man.
2: Sumbagya na.
0: Ito na, nagaboy. Oh, nagaboy sa right hook. Naigo. Tapos, why na yung ball, pamon na lang natin lang isang, pak!
2: Oo, dumduman ko na.
0: Ito na si Dasi, kung kay Pacquiao mo. Hindi ko na malaot, wala ang movement na. Di ba mo lang, pak! Pamula na
2: lang. Muna ko na Pacquiao.
0: Ngayon katasi ko na sa iya, hindi na malaot ang movement niya. Kaya muna lang ng reaction.
2: Hindi na makomentaran na lang. Isang defects na lang commentary. Eh.
0: Oo, muna lang.
2: Hindi mo kaya sa commentary. Kasi
0: pag-aboy, right hook. Pamabati, nag-aboy right hook. Oh, left hook, uppercut. Uy, why ni go? Tumba kay Way Nakaigo. Ang nagsumbag na natumba kay Way Nakaigo. Hindi, alam mo lang na nga ito na. So ito yung mga katropa, grabing bugal nga ginatag ni Pacquiao sa ito sa Pilipinas. Yes. So, pag gusto siya kung ano yung bronze kwarta, yan, nagpolitiko. Sa ganyan, taga-niguro katropa, Gwendel Cabalod, ang mga, ang sweldo sila isang iban. Sweldo yun, Way na naging nasapak sa Senado. Balablam ng sweldo yun, yung naging nasapak. Kaya nga, ha?
2: Uy!
0: Di pila ka bilyon sa pesos. Kaya kung gusto sa daya, kung maano siya, kung anong ubraon niya sa kwarta, kaya iya na iya pinangabudlay. Pacquiao will always be Pacquiao. Manggarano, nalis Pacquiao bangon sa iya nga, yung pangabudlay. Sa imo, unta na lang na inspiration si Manny Pacquiao. Oh, ano na lang kikita. Balasihan ta si Manny Pacquiao. Oh, bilang aton nga inspiration. Kasi siyempre, katropang Wendell Estorea ni Pacquiao, so na grabe ginakapigado sa Pacquiao. So, grabe ginakapigado sa Pacquiao. No? Si nanay nila, si nanay Junisha, grabe man ang pangabudlay.
2: Oo, tatagin na siya na kadadaog ni Manny, gano'n na sa kahit ikabalo siya sa kakabudlay.
0: Yes, correct na. Kung ano ka, ano bala sa una, ka, ang mga batsaga niya sa nga kapigadohon, hindi, grabe gitsubong, no? Muna ang pinaka best nga ano nga ehemplo ng istorya bala sa success katropang Wendell. Pati subong ang kaayo gyapon sa pamilya nila ti Ara gid, di ba? Gaulikid gyapon kun sa diin bala nagalin katropang Wendell. Alas 6:50 na. Oras na yung nakolabos na. Pero before kami magtakop ni katropang Wendell ang mga produkto sa Yes to Health, sarita ni Mabakal.
2: Mga katropa, ang aton nga mga produkto sa Yes to Health ang mabakala sa itong mga Yes to Health stores. Siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarri Street, Barangay 39, Bacolod City. Ini mga katropa, mabakalman sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Star, kag TGP. Ang ma-order man online sa itong mga online shopping applications. I-search lang ninyo ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga naga-monitor, sumong good morning sa ila. Katropang Wendell, Arenas Law, aming agada.
2: Yes, good morning sa ila ni Sir Epe Hillier, sa ila ni Ma'am Shirley Aravalo, good morning sa ila ni Sir Randy Santisas, sa kay Ma'am Jessica Gonzalez, no, kasi si Chu from si Chu Carmen chapter awi Mamaylan. Sa good morning da sa mga kunalom chapter Mambato chapter pagid sa aton nga class kay Ma'am Ms. Pa Marino Montaño Villanueva, kay Sir Pa Winston Villanueva, good morning kag kay Boss Rems diri nga patamyaw yung mansang good morning sa kay Maricel Andales, good morning kay Lilia Lombrado, kay Sir Lloyd Navales, good morning man. Sa mga katropa, tadayo sa ilaman ni Johnny Ordonio, Leralin, Gel Voligaya Abilyar, good morning. Kay Ronald Disabal, mayong aga man. Kay Maricel Andales, mayong aga. Kay Tanabog, Winner's Vlog, good morning.
0: Mayong aga sa mga katropa natin. Salamat, Gates, sa pag-upod. Sa mga moms chapter nga sa barangay Dumanan, dira. Oo. Good morning, everyone.
2: Good morning.
0: Okay, Ma'am Lilia Lombrado, may agadra, no? Ay, katropang Wendell, kahapon, special day ni Sir James, na yung katropang James King. Happy birthday, Kapod. Belated happy birthday, Subok. Oh, si Golden Boy. Nasa Subok, si Golden Boy.
2: Golden Boy.
0: Hindi, nasa si Dilahuya. Ay, nasa si Golden Boy, Dilahuya. Blang Aboksidor.
2: Oo.
0: Oo. Lagi perde man ni Pacquiao. Golden Boy, si Subok, kay birthday. 50 na siya, gali.
2: I'm unhiding.
0: Oo. Oo, oh, kanta sa Golden.
3: Oh. Sir, yes sir.
0: Saan sila nga pa sa ako? Hindi na nabala man, ganun pa lang. Pila na ko pala.
2: Hindi na mamang
0: oh, pala. Oo, kaya kung hindi na nila mabalaan, at hindi na sila, kung hindi ko manugid,
2: hindi
0: na mabalaan. Natawo lang nilang height ko, masiling na sila nga, 30 taon lang ba? Gabawi na lang sa kuno sa height mo. Si mo, chakto man lang?
3: Chakto gagawin.
2: Daw mo na lang perks ka tra pong friends.
0: Daw mo na lang sikreto sang mga James King. Nag-iisang James King. Sang XFM. Sir, pila ka na ganit, sir? Ito na, walang lang height ko.
3: Sir, yes, sir.
0: Sa height lang ba siya? O, ganit. Magtupad ko na ganit siya. Dosi, ako pa 50 taon mo. Yung mga distance ako ni Simo, kaya dugat tigo lang ko tulok ko, magtupad Simo. Oh. Nan. Happy birthday, James King!
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: May makita mo gani nga manong James, siya manak yapon. James King, manong James. Saan ba taon pa siya James King?
2: Subong
0: nagmanong James na siya. Dugay-dugay may LJ na siya ko, no? Oh, James King, manong James, ga-evolve ng pangalan niya. Pila na lang ka tuwig na bilhin ko, no, katropang Wendell. Malaywata na ng pangalan niya.
2: Mm-hmm.
0: LJ na nasubong.
2: Oh.
0: Dason. LJ na na. Kaya nga, ah, Malulu James na nasa.
2: Ay! Ako galing na.
0: Ten years na lang. Lolo James ka na.
2: LJ. Alam ko, cute-cute lang si LJ.
0: JK, MJ, LJ. Grabe, man.
2: Galing.
0: James King, manong James, and Lolo James. After 10 years, katropang Wendell. No? Enjoy your day, katropang manong James. Manong James. No? MJ. No? Kay ti Subong yung greet siya katropang Wendell. Kay nagpromisa siya Subong. Oo. Basta nagpromisa lang yun siya. Pero promises are meant to be broken.
2: Ay,
0: aragoy. Wala ka lang din na muna. Majuti ito sa karoon, Chef. Majuti ito sa karoon ng isang-isa na. Majuti ito. Ah, okay. Hindi pa sigurado. Kay gabantay na sudahan. Naligat pas mana to. Oh, naligat mana pa ito gabantay. Hindi
2: ba labag ito ni Ogie bala?
0: Oo, ah, naglabag.
2: Isang bantay.
0: Kaya no, sa mga nag-celebrate sa birthday nila, happy birthday, Subong ha.
3: Uy, happy birthday. Oh. Happy birthday to you.
0: Itamiyaw lang namun si katropang James King kay Tikapon birthday, belated happy birthday, manong James ha.
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Yung pamangkot, si ano natutunan yung pangalan? James King, yung natutunan yung pangalan? Si Edren Sese.
3: Sakto kagin.
0: Happy birthday, katropang James. See you later. Alas 6:55 na mga katropa. Katropang Wendell, ang oras natin ng kolabos. Nabantayin ninyong bullseye. Makakaupo ninyo si katropang Irwin Salinas. Saliwat, kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: Kasi katropang Franz Andro Borgos. Para sa nag-augyon ng Pilipinon sa Pilipinas. XFM News.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. mabibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
7: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! One, Turbo!
10: Oh, yes!
7: Turbo Supplement for Men! May maca at lahat!

0: kusugan ng isa ka-professional boxer sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na gating kung kumulali sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, XFM, Visayas,
2: sa XFM Cebu,
3: XFM Bacolod, sa XFM,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
5: Ami, subong Dr. Nelson, nga proteksyon na nato, naton lawas. Inom ka mo daan sang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Agud nga, hindi kung ma-stress man ka mo, hindi mag-kadto sa cardiac arrest or sa stroke, kay protektado na inyong lawas. So sa mga kautura naton, kaya mo na siyang ginaubra mo. Once nga gatake ka sang damo ng mga sintetik, bunga niya ang pag-protect sa ngayong lawas. So ang pag-absorb sa mga vitamins, ihimuon lang na niya waste. So masayang lang. Ano muna ang mga kautura naton nga may ginamintin sa ilabalatian, prone sila sa ginatawag naton pagkaguba sa kidney, Doc Nelson. Amo nang ibandera mga balatian nila, gamay lang una-una hasta nga gimintin nila. May mga mintinan sila tapos wala man sila mintin check-up. Ang matabo, Doc Nelson, gakaguba ila kidney, gakakomplicate ila nga balatian. Then pakadto sa worst na nga sitwasyon. Madamo sa mga kautura naton nga nakainom sang Santon Plus Gold Premium D3 nga nabuhinan ang ilang pag-antos ang ilang balatian. Ang iban naka-recover hasta subong sige pamintin kay nagpagsik ang ilang lawas. So sa aton mga tagpalamati dira, while gainom ka mo sang mintinan, sige gig ka mo pa-check up. Kung gusto ninyo check up nga libre, kadto sang aton nga clinic. Ang clinic sang Yesto Health and Wellness Center, libre ina siya. Nahamtang lang sa may iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City.
6: Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesto Health.
7: Amo na kamayo si Yesto Health, Dr. Erwin.
5: Yes.
7: Instead nga pabudlayan kanya, ipahapusan ka. O anong hinihimo niya? Iyaginan no technology. O para makuha mo ang imo kinanglanon nga hindi mo man makaon, kay hindi ka kasarang magkaon in raw form. Karon in raw form, ginbutang sa capsule, ara ang tanan nga vitamins, tanan nga minerals, tanan nga polyphenols, tanan nga antioxidant, tanan nga anti-cancer substances from mangustin. Ang 49B ka Santon antioxidant, ara. Ang sobra sintogis ka antioxidant nga ara sa malunggay, ginbutang dira. Ang anti-cancer, ang anti-cholesterol, anti-tumor, kagang anti-hypertension, anti-hypertensive effects ang aton nga ano, nga garlic, ara dira. Kag ang nagapugong para hindi magtaas ang aton nga blood sugar, halin sa ampalaya, ara gidira. Ang tanan mo kinanglanon, subong, ara dira sa Santon Plus Gold.
5: May bonus pa, Doc Nelson, Sir Josel. Ang anti-aging pressure.
7: Yes.
5: Dira. Kung sige ka inom sina, bisan edad mo 50 na, tulokon ka daw 30 to 20 pa.
7: Doga atras ang imong itsura sa imong edad.
8: Dugay magkurinot ang imong huyak ang nagtangkagpanit.
5: So sa aton mga tagpalamati, ha, inom gid ka mo sa aton nga Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Subong ang panahon, Sir Josel, part na isang lifestyle disease. Ang paglabo sang aton ng mata. Halin sa gamay ang bata, subong gamay pa ang bata, subong exposed na sa multimedia, exposed na sa social media, exposed na sa radiation sang aton mga gadgets, which is at early age, at a very early age ang bata, gintuduan ta na siya nga magtan-aw dira sa mga monitor kag amo na ang nagapalabo kag amat-amat guba sa ilang mata. Tingala ka ang bata mo magtan-aw kasi mo gapisok-pisok mata niya. Ina siya nagapakita nga sobra naka-stress ang mata sang inyo mga bata. Isa na karason nga sa diin nagaamat-amat na buron ang pananawan sa inyong bata. Ang pinaka-cause na siyempre ang too much exposure sa gadget na overstrain ang mata, no? Nasubrahan ang mata sang tanaw dito sa monitor. Ano na, magdugay nga magdugay ina, wala ka kabalong bata mo, mag-abot 7 ka tuig, apat lima ka tuig, 7 ka tuig, labo ng mata. Para malikawan ina, no? Painuma ang inyo bata sang Visionex.
2: Visionex, slay ang kapitibo. Visionex Plus, mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Para mabalik ang paglabing-labing tagaan ka sang mayong performance, no? Okay. Turbo Mel Supplement for Men, may ara makakaglabuwas ka sa mga pagtuon, nagapa-increase ini sa libido sa mga lalaki. Agod, manami ang sirkulasyon sa ilang dugo. A quality product sang Yes to Health.
10: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
11: Santon Gold, live testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
13: Plus pinanakas, Santon Plus Gold.
14: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
16: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
17: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
18: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Bibili sa mga butika.
22: Sansone Gold Coffee Mix.
23: Sister Pain, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain gid

0: alam.
1: Likawan ang sobra nga alkohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Sample Plus Gold!
4: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Sample Plus Gold! Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Visio Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. XFM Network Philippines.
2: Mga katropa. X

0: FM. Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: I am a citizen of this country, the former president, and ensure my peace of future, and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin
0: nila. Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Pinigwak ako ng bata, tapos may balay na ipapitma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: na sila! Larga na!
1: May aga mga katropa, may aga sa mga suki natin nga Tabaramati. Welcome sa pagpangalagat na Bullseye mga katropa. Tugtog alas Diyos. Sa nga aga, petsa 25 na para sa bulan sang Mayo to 2025 mga katropa. It's Monday. Balik kita sa mga obligasyon natin kag-trabaho sa ining panahon. Nagagom-goom ang palibot katropa matapos nga nag-ulo init-init sa kahapon. Kaga nagligad nga adlaw subong nagagom-goom daw mabundak ka bundak na ginigurong ulani diri sa downtown kahapon nag-damol-damol ang bundak sang ulan katropa pero dason nga inadlaw pero sa iban nga mga lugar daw hindi amuna ka ano git kabaskog ang ibang diga sigahong pa Japon nga kabay pa mag ano ni siya puas-puas ni siya kaga mag tanap-tap ang ulan pero ang paang triple di kumusta ang 30 oras nga brown out kapon batyakan nyo man okay man sa inyo naka get over naman ang pila ka mga kauturan ta sini. Nonetheless, mga katropa, ang ato naman di kinasigahom is ang aton nga pagpangabuhi, ang aton nga ikaayong lawas, no? Ang aton nga ginalantaw nga palanghitanan sa adlaw-adlaw. Ang importante, stable lang ginaan, steady lang. Oras natin, 7:16 na mga katropa. Welcome sa pagpangalagad naton sa Bullseye. Ako naman si Katropang Wayne Salinas. Kaupod naton sa aton technical side si Katropang Junel Apsay, mga katropa.
2: Rangka, diretso, Bullseye.
1: Okay, larga na kita para sa pagtalakay sa mga balita, ka mga impormasyon, kumusta?
0: Ay na sila! Larga na!
1: Ramo sa mga listriyahan tao, mga katropa, sa aton nga pagpangalagad sa aton trapitunan sa Bullseye.
2: Headlines.
1: Areo persons of interest sa pagpatay sa kay alias Jane, no, dito sa siyudad sang Cadiz, mga katropa, ginsungka kuno sa kapulisan.
2: Headlines.
1: Samtang pila ka mga barkers Bacolod City itipunon isla. tipunon Bacolod sa Bacolod City Public Plaza. Kay damo da sa mga barker, damo da nga nagapasaka bla ka tropa no na intindihan ta man sa ka sitwasyon pero amo tubig interview ka po nagligad to ni katropang France Andrew Burgos nga ang iban nga mga barker bata pa sila nga barker sa sanda ara das la sa nitig ulang sla hasta subong nga nag parang apo na ara man Japan sa plaza ate ambot kun ano nga klase nga pabaati kung paano nga mabuhin-buhin na ng mga barker, mga katropa. Kasi at the end of the day, lang taon tari, pangabuhian nila mo. No? At the end of the day, there is nagkakwa sa ilang bugasan, ilang inugkaon sa adlaw-adlaw katropa kag pagpangabuhi nila. Ano na? Ang pinakamang balita, tagaan sila sa livelihood program sa aton syudad, mga katropa. Anong livelihood program ni man, no? Ang kwaon kag ano ang livelihood program ang iga preparar sang aton lokal nga panguluhan katropa para sa ining mga barker dira sa Bacolod City Public Plaza mga katropa. Storyahan tara bla karon no ari ay samtang Bacolod City Public Plaza mga katropa butangan na sang security guard o kag pabantayan na bawa. Amay mo na, no, para kung may security ko, no, secured mo. may security. Ang problema lang da, kung mabutangan ta sang ID, no ID, security, no ID, no entry na din. Tara, sa aton nga pag-ulo istorya, sumunggit nga aga, katropa. Samtang rescue operations mga katropa para sa na-trap ng mga individual sa Narosdak na building sa barangay Balibago Angeles padayon sa gihapon mga katropa.
2: Headlines.
1: Ini matapos ng Narosdak hapon ang ining building 9-story hotel building ni sa dami mo. Gina-construct mga katropa na ano man ka klase contractor ni man. Ano man klaseng mga architect kag engineers ang nagplano sini man, no? Ti kun amo ni nga mga plastada bayran ni sang architect kag engineer ang construction nga na ang building na Rosdak tungod sang hindi maayo nga ako paglantaw ko hindi maayo nga pag plano kag ang mga materials ginggamit in. Di ba? Ano gidya abing marusdak sa ban? O, di ba? O, ari mga katropa, pinakamang latest development updates sa balita international, mga katropa, US nagpagwa na sa ginapatihan nga unidentified flying object, UFO, ginkompirmar na sa nga Estados Unidos nga may ara sa UFO gidman, nag-exister gidman. Sa pila ka mga footages kinakuha sang US forces mga katropa nga nagalupad-lupad pakita namo la karon dugay ang video sa inyo. Oo. Are samtang mga katropa ari pa ho kung nagligad nga adlaw may ara sang tension nga nagluntad sa White House. May isa naman ka individual nga nagpalubok. Nagpaarak sang armas dito mismo sa guaan sang White House. Pero natabo is natabo mga katropa is na ano tubang sang US federal nga grupo service mga katropa kaginlutang sa patay. Amon ay kasupog no sang aton pila ka mga kauturan, pila ka mga residente sang Estados Unidos. Lang taon ta karon ang background because nga may ara sang nadayday ang FBI sang Estados Unidos nga mga traces kag history bla sang gunman. Tanaw-tara karon sa pagpangalagad naton samtang mga katropa, kumusta na ang aton nga pila ka mga kulturan, pila ka mga kabiyanan nga nag-suprer sang mataas nga presyo sang diesel sa gihapon. Ang aton pila ka mga transport sector, kumusta ang to makaroon sa aton nga pagpangalagad matapos ang pila ka mga nadlaw nga nag-pabutsyag na sang confirmation mga katropa sang ginakabig naton ayuda sa aton pila ka mga transport sectors. May ara ko nung kompleto na no sa ambalsang aton nga sudad ang TNVS listings para sa ayuda nga ihatag sa ilang mga katropa. Ang aton lokal nga panguluhan gabulig ni Slamo no nga magpatigayon sang ginakabig ta mga pamaagi para mabuligan ang aton pila ka mga transport sector sa crisis nga ginapangatubang ta. So mahabaw ko gani mga katropa, nagsalasala na ta sa sining ginapangatubang ta nga problema sa pungsod tungod sang sitwasyon nga naagyan naton sa sining panahon. Wala ta control mo, wala ta kabalo kung anong posible matabo. Gabumbahan na ito sila, gaaway ito sila, kita yan nagsala. Kita na piktuhan mga katropa. Okay bala na iya sa inyo? Though bulubalda-balda tadi?
0: Hambala pa!
1: Tanahon ta mga katropa no, sa aton pagpangalagad ko ron. Interesting part niya no? Ang aton nga pamaagi kung paano tabalas at tubangon ang krisis nga nag-igo sa aton subong. Kag nag-apekto sa pagpakabuhi sa tagsaka mga pumuruyo ta. May saka kuno sa sweldo mo nga gin-propose ta ni 250. Ang ginaduso nga saka sa sweldo. Pero na balda to, may maaprobahan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board mga katropa ang ining proposed wage increase. Pero ambot lang Tubtob san o kita mga katropa mag magsakripisyo sang ining pulisa kung kis depende man sa pamalakad sang aton nga presidente mo, no? Way man ta basulon nga iban kundi ang presidente o nga nagahimo kag nagplano sang aton nga strategiya para makombat naton ini ang ginakabig ta crisis sa pungsod ba o kung kis makita ba o kanami ilan ng taon sa TV do kanami ilan taon sa mga press conference katropa, pero if you go down the ground ang sitwasyon lala na gidya kayo first time to first time na experience naton sa presyosang gatong mo ang nagtinaas mong kagwala sang pamaagi kung paano na wait akabano kung paano natin parumuon, no? Nag-declare ta sa national state of energy emergency pero wala man epekto. Nagpagwa naman sa mga balita ang ano ang posisyon ng Department of Energy mga katropa angot sa mga nagasaka nga presyo sang petrolyo, pero tanaw wabalik man Japan sumo nagligad gin buhinan kita pulo ka piso. Amat-amat naman ginabawi mga katropa ang ining mga pagnubo sa presyo sang petrolyo kagatong nag problema kay ti una is ang aton nga gatong way man ta sang nagakaigo nga pulisa para mag controls na mga katropa, no? So man na, no, tanaw-tanaw pira ka mga update mga balita sa mga katropa, no, sa aton para tuntunan diri sa Bullseye makabiyaka
2: diretso Bullseye.
1: Asis kita mag padayon sa aton nga tarakayan mag pahikilala kita na isang mga produkto sa Yes to Health. Ariya, why tiya perdi? Why man nagsaka ang presyo? Ang presyo ta amo man Japon katropa despite nga ti ginaindatan lang ni. Ang sitwasyon sa aton pungsod nga tanan nagtilaas na pati ang aton nga mga balaklon, aton nga gasolina nagtilaas na. Pero gina-assure lang namon kaya sa inyo ang Yes to Health ya, why kami nagpataas no sang presyo katropa. Okay, so ang Yes to Health Incorporated may mga produkto. Una, tatlo ka mga produkto pakilala naton sa inyo mga katropa. Ang ining Ultimate Trio, ang Premium D3 Santon Plus Gold, ang Santon Vitamin C mga katropa nga makapabulig pataas ang aton nga depensa kontra sa mga masakit. Ang Premium D3 muna isang vitamin katropa nga mag-supplement pa sang vitamin D sa aton lawas. Ang pagkaisindita ang vitamin D sunlight, no, sa butlak sa adlaw. Pero subong tungod matapos nga naibaluan nga bisan mga kauturan tang expose gali sa init, no, deficient Japon sa ano sa vitamin D nga abi una kay ti ang exposure naton sa vitamin sa sunlight not all nga butlak sang adlaw kag vitamin D nga ginahatag niya nga absorb sa lawas ta. May mga problema pa kay ti luwas nga for example kung itom ka taas ang melanin content sa lawas sa panit mo hindi ka penetrate ang vitamin D. So you are required to stay like mga 15 to 30 minutes. Pagkatapos ti maglagaw ta naga-sunblock ang naga-sunscreen ka pa. Kay para hindi ka dito man mabasol mga kuturan ta kay ti mapaslot man, no? Init man. Di ba? So hindi ka penetrate ang vitamin D sa lawas ta. That's why kinahanglan tamang suplemento sang Premium D3 capsule o kung softgel capsule katropa. May ara sa virgin and coconut oil effective para mag-combat sa mga infections, viral infections kag iban pang mga masak iban pang possibly viral diseases bacteria nga mag-infect sa aton. Okay? Ang Santon Plus Gold mga katropa bulig man para magpataas ang aton immunity level, no? Ang ampalaya, ang mangustin, ang malunggay, garlic, spirulina, katropa na makahatag sa aton sang nagakaigo nga resistensya para batuan ang mga masakit especially infection. Mangustin, no, ginahambal ta antioxidant mga katropa kag ampalaya, marunggay, ang garlic, kag spirulina. Gina-control niya ang aton nga blood sugar, plus gina-improve niya ang blood flow natin sa aton lawas, so that aton mga taas na blood pressure, taas na BP, katropa, manormalize ang blood flow nila. Base magbalik ka sa 110-80, wow, dami, no? Pagkatapos, ang mga katropa, may garlic niya siya. Though simple mo lang ni, ng mga ingredients, pero nadiskobrihan sa aton pira ka mga eksperto ang benepisyo ng mahatag sang garlic sa rawas naton, no? Nga nagbato sa gali sa mga viral infections kag ginapabakod ang mga antibodies naton. Ang aton mga soldado sa aton lawas kontra sa mga ining mga viruses, no? Nga mag-igo sa aton. Spirulina, no? Ang isa sa mga benepisyos na di ginapagamay niya ang mga bukol sa lawas ta. Ang mga hubag-hubag sa lawas na itong ginabuligan man na magkupos katropa. Ang mga benepisyos ang Santon Plus Gold. Pero ini dapat ma-absorb sa lawas ta. Sa nambal na itong nga adlaw-adlaw nga pagpamapatialta, pag-ubra na ito.

0: Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City.
1: Blanca, Diretso, Bullseye.
0: Okay, so okinok, so muna yung pinakamalatest update, mga balita na ito, mga katropa, sa aton nga pagpangalaga dali sa Bullseye. Check na lang ang aton pinakamanga katropa nga nag-upod sa aton palatuntunan sa kay, uy, nagwa, nabuhi si Senyor Alegria. O, nagbalik siya. Ang pagbabalik, the return of the comeback. Ni Tuto Junior Alegria. May nga agas ninyo. Dara sa makagahay sa Moises Padilla. Si Lloyd Navale. Sir, Sir Lloyd, good morning. Nice to clean the outside wall of the station by uprooted the glass, grass because of no power here. Oh. Kaya ka muna sang kuryente, sir. Oo. Oh. Nay, ano brown out? Tapos no brown out sa kagapon pa. Good morning sa inyo. Salamat sir, ha? Sir Lloyd, ha? Anong? Sir Epe Helge, reflection lang sa mga krisis sa ekonomiya kay hindi ma-absorb sang industries ang displacement sa mga farm workers. Dari naman tag-istorya mga katropa sa approach ng aton nga gobyerno, bala, no? E paano ka mag-producer sa damo nga ano? Sang production ta kag pagpataas sa ekonomiya ta kay daw ay man ta control sa tanan ding mga bagay di no? Sir Epe, morning. Lia Lobrado, may aga sa inyo. Good morning. Ay nag-update si update si Ma'am Lia Lobrado sa akon nyo. Ambal ya sinya. Shout out lang diri sa Kabankalan. Ang gasolina subong, ang diesel 76.80 samon ba? Kag ang diesel 81. Oh, bao. Pero bisan ano ang balta saka Japan ah. Taas Japan ang presyo na. Oh. Amura gusto ta balik-balik ang mga transport sectors na mga kontropa. Ano ba nagba hatag ba alibyo ang ayuda nga ginhatag sa ating gobyerno? Oh. May problema. May ara sa kakulangan sang may ara sa krisis kay nagluntad tapalan ka sa ayuda pagkatapos sipos ka na. Arabian Mamilya, may aga sa kay good morning. Present kami sa kapihan sa overflow sa Makagahay, Moises Padilla. Thank you sir. Morning sa inyo. Salamat kids sa pagtutok diri sa atong mga katropa, no? Oras naton 7:38 na sa pagpangaragad ta mga katropa. Katuanta. Ang pinakamalatest update ko ron mga balita sa aton kapag-uragan dali sa Bullseye.
1: Diretso, Bullseye.
0: Wow, ang pinakamalatest update to dugin guys sa isyo to sa Cadiz. Angot sa isa ka babae nga ginpatay sang wala makilalaan nga suspect. Ang balita, ang suspect, hambal ko gid. Nga hindi ni madugayan. Amo na nga plastada, hindi ni madugayan. Matapos ginpatay to ang asawa sang isa ka bana sang isa ka lalaki nga ginbubilin niya lang dito sa waiting shed pagkatapos balik ya way na ayawan sa pangita ginlibot-libot siya pa ni tapos paglibot siya dito yung nabalaan katropa nga dito yung nakitaan ang iya asawa to na sa liblib nga lugar way na sa kabuhi. Kag duguan. Pinaka-latest update mga katropa, may ara na sa may na-custody na ang ang persons of interest no sa sining pagpatay. Ina pagbalik naton sa programa ka Bullseye mga katropa.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supper Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supper Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan. Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata.

0: Maganda pala talaga ang VisionX Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: VisionX, epektibo, subukan mo rin! VisionX Plus, mabibili sa mga butika! Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdugod sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
9: Balancing ang mga komentaryo.
10: For them, nag-atrust ang public opinion.
9: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
11: Nga medyo isog pa sila yan.
9: Ini ang Bullseye.
12: Balik na rin mga katropas, paparagan natin 7.39 na sa aton nga palatuntunan din sa Bullseye. Ang pinaka-latest nga development subong is may idolakpa na persons of interest angot sa pagpatay kay Jane dito sa Cady City, katropa. Just to give you a little background sa ining natabo nga pagpatay katropa sa isa ka babayi inay matapos nga nagdulaan balas ng gasolina ang ilang motorsiklo pagkatapos nag hilisugot ang duwa nga ano nang kuno ng bilin lang asawa ya kay makuha sa sang gasolina to dira sa barangay Sikaba katropa ang ining insidente nagluntad nagligad nga adlaw no ang nasambit nga persons of interest mga katropa ginapangita sang kapulisan no kay may nakakita to kuno nga may ginaistorya ang babayi no? Pero eventually mga katropa nakita to ang bangkay ang babayi nga wala na sa kabuhi. So karon ang pag-imbestiga sa aton mga lagas kapulisan para yun no? Pero may isa kalulo to nga nag surrender ko no sang ining persons of interest no? Waon tabla mo detalye mga katropa kaupod sa kay katropang Franz Andrew Burgos angot sining persons of interest magambag na persons of interest hindi pa man sa primary suspect no persons of interest pa lang sa under investigation kung ang tama detalye sa mga balita kaupod sa kay katropang Franz Andrew Burgos.
13: XFM Live Reports.
12: Katropang Franz, mangyaga.
14: Yes, katropang Irwin, no? May development na ni ang kaso ang sining 38-anyos na Iloy na ginapati ang katropang Irwin ginpapay ini, no?
12: Oo.
14: Sa Sitio Kapayas, Barangay Sitaba, siyudad ng Cadiz, ang kinaliktan ng gining May 21. o silindri ka pa pang away ng babae o ang biktima aking kilala ni kay Jenny Ann Dilano, residente ng Karaman nga lugar. Kay ang information, sinikata pang away, nagligad ng giningas man ang saan na sakuan niya kay sa Dix Investigation sa Kadi City PMP. Duwan sila kang iyang aba na malakad kung tanay padulong sa lending, no?
12: Mm-hmm.
14: Kay agod nga mang ulam bala ka pang Irwin.
12: Mm-hmm.
14: Pero galing doon na wadaan isang tanggas ang iyan nga motor sa banaya. Kapandanan ka pang Irwin ang iyang kawag yung bilin niya.
12: Mm-hmm.
14: Dito sa waiting shed. Palapit po sa din maninasakwan ang bangkay isang biktima, no? So ating banan ni Kapang Irwin nagdalit ini abod na magpagas. Pero galing di patalipas sa pila ka minuto si Kapang Irwin pagbalik yan eh. Pinangitay asawa niya. At tingala siya nga wala na. For how many hours ka pa rin ang pangatong pakarisang bana sa biktima? Pagkahapon po sa abutong adlaw, dito na naging nakita ang nga asawa niya ka pa rin ang wala na sang kabuhi, no? Kag-dugo ng ulo, ang sura,
12: mm-hmm.
14: na posible ginapusan sa matigang nga bagay.
12: Mm-hmm.
14: Kaya kung kumalikan ka itong mga recovery sa crime scene,
12: mm-hmm.
14: dito nakita ka na pangawin ang buhas ng lubi,
12: uh-huh.
14: may dugo,
12: uh-huh.
14: Nabag sa biktima,
12: mm-hmm.
14: and also ka na pangawin, kaya doon kaging matingala, kaya iyang pag-inalong niya panahon, at halos-los na.
12: Oo.
14: Uh-huh. Na dahil na siya wala pag-inalong niya panahon nila. And also ka na pangawin, dito nakita ang itong na t-shirt
12: uh-huh.
14: ng ginakatian,
12: uh-huh.
14: iyan sa suspect. So, during sa karong ka pa, Irwin, ang investigation sa Cali City PMP, din pakigangutan na natin si Police Lieutenant Dalin Grace Loreno. Agad nga ma-confirm ka pa, Irwin, na presensya sa person of interest sa sininga kaso.
12: Uh-huh.
14: Ang ato sa karon sa kasudiya sa Cali City PMP.
12: Oho. Uh-huh. Oho. Uh-huh.
14: So, during na ito, natukiban, gifayad ni Police Lieutenant Loreno
12: uh-huh.
14: ng suspect ka pa, Irwin.
12: Oho.
14: Ano na ni siya may naka-identify ni si Yamo na siya ni ang dinakabing na person of interest sa kong POI. Kaya siya ni Katropang Irwin ang visible
12: uh-huh.
14: sa lugar
12: uh-huh.
14: sa natabo to ang incidente
12: uh-huh.
14: ni Katropang Irwin.
12: Oho.
14: Kaya oo, siya ni ang visible dito sa lugar.
12: Oho.
14: Tapos Katropang Irwin sa natabo di bilang krimen ang balay ni isang suspect or sa sininga POI, upod man ang iyang alulo, Katropa Irwin, inabalik-balik sa mga pumuluyo dito sa sugar.
12: Mm-hmm.
14: Kahit siyempre ang reaksyon sa tao, akit ang tao.
12: Mm-hmm.
14: Tapos, kaya ang istorya na Katropa Irwin dito sa syudad ng Cadiz, doon naglanog ng istorya nga na
12: eh.
14: Doon nag-ado attention sa publiko.
12: Oho.
14: Not only just there sa Apples, Bacolod, or sa Cadiz, but sa iba paging napakit sa probinsya.
12: Oo.
14: O, doon ang gagawa atensyon sa panan. Kaya siyempre, Katropa Irwin, may pinanadaan ka mga kaso sa pagpangimulos na rin sa aton.
12: Oo. Pwede ka masulbar eh.
14: Ang mga biktima to napakaigid.
12: Oo. No?
14: Na mag-isa mo gina, Katropa Irwin, na may, ano, na may pagpang-abuso, bla. No? At, kumalikan na tong kaso ni Pearl Joy Galve. Si Pearl Joy Galve, nasa kwanto yung aranas advanced state of decomposition.
12: Oho.
14: So wala to na yan na si Lincoln, si Pearl Joy, ginabusuhan to. Kahit isang nasapuan si Pearl Joy, amo na itong sitwasyon mo.
12: Mm-hmm.
14: Pero ang Katropang Irwin ang pinaka-visible gito yun. Sa binaligdan to nga mga tuwig man.
12: Oho.
14: Ang pinaka-visible gito nga may pagpang-abuso kasi ginibuslan. O kung ginano gito Katropang Irwin, may napabugid ba lang ginanugid siguro ang biktima pala.
12: Oho.
14: Kaya ang iyak pang italog na panahon, why na mo?
12: Oho.
14: Amuni oho. Si Priya Mingo.
12: Yeah. No? Oho.
14: Mm. At ito, tagi din nakita nga si Priya, why na itong pang italog na panahon? Pri.
12: Mm.
14: Ang mga privado nga parte sa biktima, nagwagi dyan. No?
12: Mm.
14: It's visible dyan.
12: Mm.
14: Na dito, gina very obvious nga ang hindi nga biktima, ang posible din naka-experience sa isang pag-abuso.
12: Mm.
14: Ito pang Irwin. No?
12: Mm-hmm.
14: So, ang kaso niya, subong niya, ni Dilano, Katropa Irwin. Ari na, no? Bisa pa paano, may kasanagan, bila Katropa Irwin. Kahit sa dito sa information niya nagkuha sa Cali City PNP, may saksi sa insidente mo, no? Pero galing yan, si fans lang, kahit siyempre nadlo, Kay bangod ang suspect, samo to matiyon. Wala pa nalakpan sa kapulisan.
12: Mm-hmm.
14: So, may hesitation pang mga ang saksi dito sa insidente. Kapag na, yung naging pangitaan na ni Pagi sa kapulisan, katropang Irwin, kahit hindi ko malikan sa nila, mo natunahan sa mga pubuluyong na nagkakato sa lugar, inagupat sa Sabalaya, no? Kahit ibangod nga aki-aki yung tao, siguro sa natabo ni.
12: Mm-hmm.
14: Pero katropang Irwin, yung tayag na rin sa ato ni Ma'am Loreno, na prior si na katropang Irwin, or sang siya mismo ni, ang tuyo na kaning na isungka sang iyang lulo, bala. No, ginsungka niya sa iyang lulo, kay lulo ay doon nagkakangawa man sa iya mo.
12: Mm.
14: Kaya bangod nga doon ginakatuan at sila sa balay.
12: Oo.
14: Rason nga doon ginkabalaka man sa iya ni nga lulo. Ginsungka niya siya katropa Irwin sa kapulisan. Pero ang pisina ko ng katropa Irwin, ginano niya, ginbybus operation niya ko mo. Nakuhaan niya sa illegal nga droga.
12: Oo.
14: Na nagabugat sa 11 gramos. Kasi may armang slupang katropa Irwin na hindi ko magsira sa paliber 38 na recover sa iya.
12: Oo.
14: So, pinta karon din kustodiya na niya sa kapulisan.
12: Oo.
14: Kasi isa pa ng katropa Irwin, may kaso na siya angon sa illegal nga droga.
12: Oo.
14: Pero ang ginatinguan ng takaroon sa mismo sa kapulis Lieutenant Loreno,
12: oo,
14: ang pagtuhaw sa saksi, agod na makumpirmar katropa Irwin ng ina nga suspect na or person of interest sa kamatayon ni Dilano.
12: Oo.
14: Nga siya gid man ni Katropang Irwin sa likod sa sining krimen, no?
12: Oo.
14: So far though, ano pa ni Katropang Irwin, ginaatikaso na lang ni kag call my witness na sining adlaw, sigurado Katropang Irwin posible nga i-file na ning kaso patok man sa sining suspect.
12: Oo.
14: Kay may mga ano man, may mga visible nga mga ebidensya pala.
12: Oo.
14: Kag dumaysay sa struggle nga natabo, kaya ang suspect at parawin, may mga kinarusan.
12: Uy.
14: So may mga pag-grass bala.
12: Daring kita.
14: Which is may posible nga dugin karos bala. No? Pero sa ngayon pamangkot siya, why are gina-disclose ginang gusto nga informasyon ng iyang aligasyon na sulod siya sa, ano mo, sa kalasangan lang. Kasi nagkalasagi ito siya sa mga kahoy, upon mga sanga.
12: Oho.
14: Kaso nga may mga pakira siya katropa Irwin.
12: Bao?
14: So, tigi na, ano man lang sa karoon, kuhaan pa pala sang delay sa kapulisan para matubod nga ang ina nga karos alin mismo sa, ano no, sa mga kamot o kung sa kukuni ni Dilano, katropang Irwin.
12: Pero, katropang Franz, why pa sa ano? Why pa sa nga... witness nga nagatudlo siya. Kaya daw may huring-huring nga may kunon istorya tong babae mo, ang si Jane to, antes na tabong tawags ni ang krimen.
14: Amo na katropa Irwin, ginahulat dito sa DCTPMP nga mag-appear niya sa ilang ilang kustudiya to or sa ilang tubang to ang nasilining niya saksi. Amo na lang na katropa Irwin, kaya tingin pa sa ni Ma'am Loreno nga ga laong pinasubungan laong na ako mag-appear ng taxi kag ma-confirm din ka to for Irwin nga ang ini nga suspect amo ni ang naghimo sa sini nga krimen no or person of interest ang KDCTTMP. So suspect ni ka to for Irwin wala lang ang ini nga dan pero nag-aedad sa 21 anyos.
12: Uy, bata pa?
14: Ka to for Irwin, no?
12: Uh-huh.
14: So, may mga information mo kita ka nabuha so far. So, wala man na himuslan kay do wala man ko sa may nakita ka to Irwin nga kun ano daging mga bagay sa pribado nga para sa isang biktima to. So posible nga basi ginapusan niya ng gigil patay ng gigil pero pa Irwin kay basi kilala man siya sa biktima.
12: Oo.
14: Kung so yun lagi guro nga kawatan eh. Oo. Kaya para guro ka to Irwin na basi siguro kung sa alataon talang ini kasi gusto ng guro nga patalangon, walang investigasyon, kaya basta makita po na ang iyong biktima na wala na sa bayo, posible nga ginimuslan mo. No?
12: Oo. Uh-huh.
14: O kung basta ito, yun ni Katropang Irwin, mangawat.
12: Oo.
14: Nakilala siya, patay ang biktima, kasi para magpatalang sa lakas ng investigasyon sa kapulisan.
12: Oho.
14: Ano to eh, ginimukuhaan niya sa pagitalong nga panahon nga na makikabigon sa polis lang na ginimuslan. No? Kaya siya ang gulo nga ginanantaw sa karoon sa kapulisan kahapon sa interview mo nanton.
12: Oo.
14: Duwa ka tropang Irwin mo. Duwa ka bilog ang gulo, direk ka gamotibo.
12: Oho.
14: una dari ang robbery.
12: Mm-hmm.
14: Ikaduwa dari amo ang raid sa tropang Irwin.
12: Ah, okay. So duwa din ka mga gulo. Dawa mo amo man ni Japan katropang France no rape kag kawat. So ano matabo ik custody siya within
14: ano sa custody siya kay na France sa drug by ba?
12: Oh.
14: Sa tropang Irwin na kuan pa sa armas lutang. Mm. So may kaso na sa daan niya sa drugs kag sa armas.
12: Oo.
14: Pero ato para win na confirm isang saksi kag siya ni
12: mm-hmm.
14: sigurado. Tuga ang pagini niya kaso ang tabango niya kato para win.
12: No? Kabay pa nga may mara maghambal ba?
14: Kani man. Kani eh kay tila na kamang kaso diri sang right na duwa gid dala may nano kato para win.
12: Oo.
14: Na duwa gid may naka tudlo o sino mga suspect sa likod sa siningay si Binteng.
12: Oo. Hindi
14: makaluluoy dito mga biktima.
12: Ang ato, mga di katropang France, nga marakop gina ang tuntuod nga suspect. Kung siya ning suspect, kabay pa nga may arasang magwa, masurface ba, nga mga tao nga mag-testify nga siya na, nga naghimo sang krimen. Kag kung hindi siya responsable na sa mga kaso nga na dakop sa iya. Ang importante lang ato ang tao nga suspect nga naghimo sa krimen hindi matagaan chance na magladay kag maghimo pa sa mga krimen dasun-dasun daw.
14: Oo, oh, pero yung nakatapagamin, kahit eh, siyempre, kung hindi is may mga nakpanggib nila, mga ano nyo, matugangan ng mga mabiktima sin eh.
12: Oo, oh, why ni Kulba?
14: Hmm, amo gano'n na, kahit eh, dapat na pagkakani kaso, sa priso ang mga nagahimo sin eh.
12: Mm-hmm.
14: Kahit nakatapagamin, sampan sila mismo nagkabuhi, yeah.
12: Mm.
14: Oo, oh, sigurado yung nakatapagamin nga, solito na nila.
12: Oo. May nag-message sa ako, no?
14: Oo.
12: Mabaliya, sige, mayo na kung dakpan. Kuhaan man kung nung indalom kag pasubayan, ang iya pichurokok.
14: Okay. Ano na gani? Ano na ganing tagging gani naman? Ang damay na blog? Ano, senyorita?
12: Oo. Oo.
14: Ay, ay, ito lang siya nga rita. Ito naman nga may mga sa ibang lugar ng kapatawin, nakamunin nga mga kaso, may, for example,
12: oo.
14: May mapamatudan din nga involved sa kaso nga rin or sabing nga rin.
12: Oo.
14: Ang iba nga kapatawin niya, sulod nga kasulod sa kaduan, pagkadasungad na, ang ibang patay na mo.
12: Gani? Oh,
14: napapatayin nila nga, ito ibang mundo na nga, basta mabalami nga rapist, ba?
12: Oo.
14: Grabe, gidang madangasan mo sa tulog ng kasuhan ka na.
12: Oo.
14: No?
12: Capital offense ni, dako yeah. Ni nga kaso ni.
14: Oo. Pero take it for power, may lang kay, ano na pa ni, confirm ko sa ginig, kasi may mga additional, kaya ibang mga information.
12: Mm.
14: Kaya sa inisyal ka na din nga nabatian, kasi na nakuha na itong atapawin. So far, do wala man bala kang may mga specimen bala?
12: Oo.
14: Nga makabig bala ang si ginhimusla ng biktima, no?
12: Oo.
14: So, pero pala sa katropang Irwin.
12: Katropang France, di na mabalaan sa post-mortem o kung sa ano ta? Sa autopsy?
14: So, ano ni katropang Irwin, to post-mortem ni siya kahit yung so-con eh.
12: Oo.
14: Eh, wala man din confirm sa atin sa kagitin si PMP kung din autopsy ng biktima.
12: Oo.
14: Kaya, sabi member ko lang sa interview na tambigan.
12: Oo.
14: Gin-swap lang ni ang credit card ng biktima, no?
12: Oo.
14: Ito nga wala sang first laceration ko, no?
12: Mm-hmm.
14: Pero ato para rin, gin-patigayan ng yapa ng swabbing
12: mm-hmm.
14: sa cavity ng biktima, no?
12: Mm-hmm.
14: So, galing ato para rin, ito, ano pagi na hulat pa man ini, na makagawa ang resulta sa post-mortem
12: no.
14: Para maambal ni ato para rin kung ginimuslan din, no? Pero, wala tong tani.
12: Mm-hmm.
14: Eh ba, si mga katropang Irwin, kung ginimusla niya gid in eh, about eh, right with homicide gid ni?
12: Oo, dako-dako rin penalidads ni.
14: Garanti. Nang bailable ni siya.
12: Ang subo lang katropang France nga kinanglan problema maghimo sa krimen eh, para ma-satisfy kagulingon nila. No? Isa ba rin sa problema sa utok kung kisa mo?
14: Oo. So, mga katropang Irwin, eh. Bahot sa gidahan sa presensya pala sa illegal nga droga.
12: Mm-hmm.
14: Kaya kung nagagamit ka na yan, tingin mo nga panimuot. Kaya katroparwin, asiksado ginaya.
12: Mm-hmm.
14: No? Kaya gusto na akilo at ito kasama na ta.
12: Na.
14: So, sa katroparwin, naring interview natin, with Police Lieutenant Ellen Grace Loreno, ang Deputy Chief of Police ng Cali City PRD.
15: Yes, sir. Good morning, si Andrew. Kasi yung mga listeners sa inyong radio program. Si Andrew, yes, regarding na sa update sa ating personal interest sa homicide din natabo sa parang risika ba sa siyudad sa Cadiz. Bali, some 2 days ago, no, sir, ang iyang lolo nag-decide din na pinover na yung iyang apo.
12: Okay.
15: Muna yung ating personal interest. For the sake na ma-safe keep lang siya, kahit tungod ang mga tao dito sa ilang kalibot, dito sa ilang lugar binakatuan na ni binasulong na siya.
12: Okay.
15: Ang atong na POI. Hindi yan tama na kahit tungkol sa height, ara sila sa height ng ilang emotion, ng ilang mga paakik. So, nasa siguro, namuri sa lang niya, lolo ka pa siya na matabot sa iyang apo.
12: Yes, ma'am.
15: So, binting over siya na isa kasubias ng police station.
16: Okay, ma'am. Bali, may nag, ano gino, may nag-provide din sa info, ma'am, nga ang nasa biting a person of interest, ma'am, siya gid man ni ma'am.
15: Sa kan may mga ara kita mga na concern na nakuha ng mga information na siya na sa visible.
12: Mhm.
15: Eh lugar
12: yes,
15: na may nakita na da siya.
12: Okay.
15: However, gari lang nakita da siya sa dira nga area sa amo na magmura.
16: Okay. So ti ma'am, may natalupang dan ko na ma'am gawain ni siya bayo, ma'am.
15: Yes, sir, no? May isang pag-ano namon, sa pag-check na sa iya.
12: Oo.
15: Kagsang, ano, may ara siya, sir, sa mga scratches.
16: Bug rash, okay.
15: May mga bug rash, sir, according sa iya ko, no? Sa kampo, sa kung niya nakuha. Pero, sir, we will refer it, sir, sa ano, sir, no? Sa atong, soko.
12: Yes,
15: kung anong pwede maugra, basi makakuha kita sa okay. Mga DNA to relate.
12: Oo.
15: Kung ini siya ang
16: karoskid siya ng tao.
15: Maka-add pa gin siya ang okay. Karos ng tao, maka-add niya siyang evidence.
16: Yes, ma'am.
15: To point out kung sabi na itong POI sa kapatay sa kayo.
16: Bali, ma'am, ang visible nga karos, ma'am, sabot ko niyo, ma'am.
15: Sir, sa mga damo sa siya kakawra siya ang mga butkon.
16: Butkon, gano'n. Okay.
12: Oh.
16: Sige, ma'am. Pero, ma'am, nang sa karon, under custody ni, but ano na lang, ma'am, ang gina-process pa sa karon, ma'am?
15: Bali, sir, nag-ano, sir, no, inang may gina-process kita, sir, na may mustard as witness.
16: Yes, ma'am.
15: Sa pagka ano sa pagka may nakakita
16: okay
15: ma'am sa
16: okay
12: at pa facts pero confirm may nakakita
14: may arage din abot si Lingon siguro ka pa pang Erwin nakita ang suspect sa lugar nga rata siya no yung visible siya po na mo ang information na ginpagwa sa Cadiz
12: oo
14: visible siya sa lugar. Oo, siya pa nga sa lugar.
12: May mga kinarosan pa.
14: Oo, kinarosan pa. Kahit kaya t-shirt ko nga itong nakita man sa lugar. So, take a trip by Erwin, hindi po gid may ano, ang kapulisan, no? Kinakambal nga siya niya ang under observation nga
12: Mm. Oho. Dumduman ko ni Katropang France natabo man to bla sa kanto ni to bla. Atong babayi man to, nga bata man to, nga gin himuslan man. Gin patay man. Ay, nako. Mga taong kisaway, kapaminsar, mag-amuling yung mga bagay. Eh. Inulsulan man nila da pagkatapos.
14: Para siya? Kaya mo nakita po, Erwin, ang sa karon, well, at least wala, no, may patuling bala na po, may kasanaga naman. May naka-identify kahit sa papaano, matigayon na malaksa na nga nag-ibos yun eh. Si, ang justisya para sa biktima, pagmatagban para siya nga ginikanan eh. O ano siya nga kapatahan, siya nga kata. Pero so siya nga pamilya, kapapangawin, kito siya information na receive natin, may duwan ni kabataan ng biktima.
12: Oo.
14: O, titigado kami,
12: nag-tinawakan
14: nila kapapangawin nga na mapuhi, wala kang matawahin, wala nga question, wala nga, wala nga pangapuhi, wala nga mga ayaw man.
12: Oo.
14: So, ganito may, sabugin na naman, ibang hindi ka mga individual niya. kananghali, sisika pareho nila ng guba sa pamilya.
17: Oo.
14: Tapos, bangon sa presensya sa illegal na droga, amo ni ang nangimo sinikita pa ka-win sa sisika pareho yan.
12: Oo. No, mag...